Havishini mkisitiwa kurenzeka hakuna ne kula kuchocholoza nga shiliwi kuvini ulanza mtiru iboeke lisiku la nyamutle lkari ikuma avunanga la Dimash shushi iramba amostra sobrinyo kama liyongaka 5:03 minutu nga shiliwi.

0: Murandziwa loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile ku na MC One Stop Hotel Shopping Center i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela a vaendzi loko u lava emintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi chekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi minchadu a mabatili ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va lunghisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene hi xitarato xi nga ni nhlayo ya vunanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
1: Tindambi ti engetile ku twalana ka tinsuna.
2: Dlaya makhivi lawa ma hlengeletaka mati.
1: Tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
3: Hakunene mkisiti fanele ku va u tivhikela ka tinsuna, ku va u tivhikela ta vhikela ka mavuyagugi ya dzedzesi na ku na vo fanele ku va u tlakusa vubasisi leswaku va. Ku vhikeliwa hambi ka mavabyi ya ku vuyelela ngopfungopfu ka vutirhisi la mati ka 5:19.

ze barata nanga ngo ngana nwinyi kambe mingsiti akunene ane nwinyi kwa lengoloka ni radio msambiki misuri provincial kagaza nanga ngata ka mahlweni nalona inkarungwana susi ayingiseni nongoloko hluvuka gaza.

0: ndzhaku ka ku va hi tiwunanga tanihi leswi vuleke ku sunguleni ka nongonoko wa hina nyamuntlha hi ta vulavula hi vubindzuli la min'wambu naswilitano hi ta va hi rhamba Abiliu Mazuzi a murimi wa xifundza xa Xongweni loyi a nga ta va a hi hlamusela hi ku yantswa mayelano ni mabindzulelo ya mbewu leyi a bulu leli li fambisiwe na kulori wa ntirho Virgilio Kivi u yingisetile linene
1: Abito hi mina Abiliu Januari Masusa ni murimi lomu ka Xongweni ka Nyantsembeni mina ni gwala a makhalavatla ni gwala lomu a muhambu ni matsawu na kona ni swiketsa xa ku sungula ku rima ni rima ndhawu leyi ni lava ku gwala ku yona se ni a leswi swa xitirumi xa tihomu ni chuchelela kulo masin'wini se ni mahetela swidulu swa ku ringana swa ku loko a n'wihambi sangu leyi nga boxeteliwa ni ta va ni maswidulu pa yi ta fihla muhambu ni kama kada ni gwala a tshimbu ni gwala lin'we hi lin'we se loko se mamilile ku ni ntirho wa hlakulu ni ntirho lowa ku futhela vuthela pa matluka ma nga tsemiwi ni ku rega ni ku nyimelela ndzevi wu fa muhambu a yi phindaphinda swo swa ma hlayisela ko swa ku rega ni ku fikelela ku tsematsemiwi swa tsematsemi wa matluka alumu lava fix wo yi tiwa vona se loko mintirho leyi nyingi u ni lava hi ku va kontrataraka para va ta yi pfuna ku tirhi xihatla ku antisela ntirho wa hina ale kusukela siku la kusungula la ku gwala anze ku ya tshovela tin'hweti tinharhu a n'wambu leyi ni xavisa ka cencayi ni xavisa kwalo muxongwini ni vonyani va taku hambi ka maputsu va tshuka va inkomendara va tata xava ku mina ni xavisa hi makilo loko yi hali fresh ni xavisa hi makilo loko se yi wominyana se yi nga na mati amanyingi ni ma yi ku pimela kilo lani yi 35 meti cash
2: se a loko yi womile u pimela
1: nakonawo na maswijumba swa 50 swa 100 hambi swa 20 swa dependera mali munhu a nga na yo wa yi kuma aleswa urimi hi swo swi ni hanyaka hi swona ntirho yin'wanyana ni hanyaka wona hi wolo swona swi gisaka ndyangu wa mina swona swi hlayisaka hambi vatirhi va hina va nga lomu hi swona swi loko hi huma hambi laha ndleleni swi hi tlakusaka hi swo swa ku rima leswi purisi hi nga tshemba swona ya tumulana hinkwa le juka kulu alelela muhambu leli li sanguleni li ka mamani wa mina hi yena a nga nyika swo tlhari ya kona swa muhambu kuma swa ku ka muhambu nga bendzula hi tlakusa leswi se hi nga swi kuma seni ka makhalavatla
2: kusukela lembe munhu lawu
1: a muhambu nsengu le gwala hi 2022 kuse 2022 a te nyamuntlha
2: a wu vulavule hi xitrom xi kuma kwini xitrom lexi a wu cheta ni mati ya ku rekara
1: xitrom lexi xi tirhisaka swoswi xi kumi ya Patrice ungo isinyani ka kuni ifazenda la i kuni fazenda la likulu ni nga kona sina Patrice a vito lo ni phazama swoswi hi lo mete yi xavaku kona xitrom xi ta fika seni ya Nyatsembeni
2: xave mali muni
1: a karada leli la kamion lowukulu a siniyani ka li xavaku kona i 1200 loko famba hi movha wutsongo i 300 met cash loko famba hi wa ku yantswanyana hi ma 900 met cash maxavu wa wukulu wa kona i 1200
2: se i swini mu swi tirhisaka ku ve ku mi ta nikela ku angwa lowun'wini u nga ve u kumana ni switotwana
1: a leswi ku fikelela leswi bembe hina hi swi dependela hi ntamu hi leswi swi tsematsemaka kuni a swibebeneni swa swinyingi swi tsemaka hi ntamu loko hina hi lava ku swi xava a swa ku swi tirhisa va ku fikelela swa muhambu tengi cuka swa ku xibebeneni lexi hi xeteraka xi xa koho se ya lomu ka switolo va ta hi kuwela swaku murhi lowu tirhaka pa kura xibebeneni lexi hi lomu kikamanikama hi wolo wa wun'we wu tirhisiwaka hi swi tiva xitolo mi xava ko mirhi hi vona va hi kwelaka swa ku va hi kombaka a murhi lowu wu ta dlayaku xibebelani lexi hi lavaku dlaya masin'wini
2: se i ma nga mi pfunaka ku ve ku a mu nyika vutlhari ve mutave ni bindzu leli
1: a ku ve ni bindzu lerinene ku mu ini a swa unganungani leswi a hi pfuna leswi ku loko hi lomu hi fambafambaku kona hi tivana ni vanhu va ku rima se va swi tiva ku khale swa ku rima hi vona va hi pfunaku hi mapimo swa ku loko ku ni chuma so tenge ma muchuma so ntan'wu xi funda lomu ka ku fambafamba a swi karhati swoswo swa ku siku loyi hi nga murimi wa swi tiva swa ku a swi karhati swo swa murimi swa siku na siku swa ku loko swi humelela tenge hi zama vutlhari la ku hi ta swi tlula sinzisa ze muchumu yi za yi koteka ku yi bindzula a mfumo wa hina mina ni tsakela ku a mapoyi lava nyikaku ka vanhu lava yimaku mabilini va hi vona na hina hi makumanyana senigangeni hi ku na hina hi varimi kosi hi rimela tikololi laliwa

0: funza kukabulu na bidu mazuzi murimi washi funza shanchongweni itaramba na kuluri wantiru abidu boka loyanga taitisela maungu mavulaka leshaku tinshayu tadzedzedze leti tiesheke kati weti tinaru tosungula ashikanekiso shashivongweni ashifunza shagijani
1: tinsaita mabadza dzedzedze malaria leti kumisaka kuyehla nzeni kati weti tinaru tasungula telembere tsutsumaka ashikanekiso shashivongweni kola gijani mahungula wa itivisiwile hi Argelense Ofelia mwikela wa mahungu lomugangeni melano nikutivikela kama vadzi ya kuhambana mbana na alumba munti wa taudawa wansati matsamala manene kola gijani
2: tashayale shaku agijani hiveni tinhlayo na tikhwela akusunguleni ka lembe kusuka janeiro tafika fevereiro na hela kambe ke atindawo leti atikariti hlaseliwa hi ntamo hi mhaka mzototo hainkwato utagijani ive axibedlela ka javanyani ximbongweni ni ka xibabele maxingopfungopfu aka xibabele porque aze a tsutsuma a ya fika ka ma-400 watinhlayo ta vatsongwani ni vanhu va vakulu nambi va tinyimba na vakarhi va khomiwa a mhaka ya malaria ku va loko hi fambisana na swona kusuka marsu fevereiro marsu hi yehla hi ta haleno a ti abril a tinhlayo ti enjengise ta yehlanyana kambe ke a xibedhlela ka xibabele a ti hlayisa a ti se yehla hi ntamu tinhlayo toho zama ku yehla kambe ke hikwala ka mitirho yi endliwaku ya mapalestra ku hamba malimpeza ku khuluma ni valeader ku va va hi pfunetela swi endlengi swilo swi ta basa
1: Argelense Ofelia hi lwena kona bakandlela va hanyitiki leswaku veni va tirhisa amuchikitelo hi lwena swi lavekaka ha kona mayelano ni ku ve ni tinhlayo ta mavabyi ya malaria ti ya mahlweni ku ve ni ti yehla kola gijani
2: a matirhiselo manene ya muchikitelo ku va siku ni siku hi etlela ndzeni ka reti hi tiva ku loko chakile hi wu hlantswa hi sabambingu loko hi wu amukela na wali wunyuwani a hi wu veki mun'wini pra ku ta pumbeka a insecticide aliyani hi wu veka ka ndzhuti duranti to dudiya pra ku ta pumbeka u nga hi hlohlonyi loko hi ta ya wu tirhisa kambe ke siku na siku hi fanele hi etlela aka red mosquitere tlhela nkama loyi hi li gwimaku tenge hi li khweketela lomuyana leswi ya ku hi ku yini ku nga zami suna yi tshuka yi nghena hi tlhela hi nga teki michikitelo hi ya hi ya tirhisaka ku tsheva hi tlhela hi vuya hi tata wu tirhisa ya hali ka swona
1: marito ya Argelense Ofelia na nyikela mahungu ya ku yehla ka letilanaka ni mavabyi ya malaria a swikanekiso xa xivongweni kola gijani ku tivisa leswaku Argelense Ofelia i ntlhari ya muntu ta udawa wansati matshamala manene hi ximi xa xifundza xa gijani kusukela gijani abili boka ya milosa
0: hi khensili na kulori wa ntirho abili boka hikuva u hi tisela a hungu leli hi fikile makumu ka un'wani nongonoko hluvuka gaza a ka siku la nyamuntlha hi vulavulile hi vubindzuli la min'wambu aka xiyenge xa vumbirhi hi twi mahungu ma vulaka leswaku tinhlayo ta dzedzedze hi leti ti kombiseke a ku yehla aka tin'hweti tinharhu to sungula ta lembe leli li tsutsumaka a xikanekiso xa xivongweni a xifundza xa gijani tsundzuka a nongonoko lowu u humelele kwala ka xipfumelelwani xa ku tirhisana ka instituto de comunicação social xin'we ni radio mozambique makungu ku paluxa mahungu mayelano ni tinhlokomhaka ta ku hambanahambana leti ti hlengelaka aku hluvukiseni ka miganga nele matsinyi a kumekile ka vubindzuli ni vukombisi la nongonoko lowu hi ta vonana ka masiku mataka lixile
3: Nongoloko
4: Chuvuka Gaza
3: Peninsula Instituto de Comunicação Social Entrissando na Rádio Moçambique Emissor Provincial Eka Gaza

5:41 minutu shikungomaka 5:45 lane ngarataka ninangoloko wa matimu ya siku yan mahlweni pangletwa he radio msambiki kagaza shikungomaka sizora shilane ngatava carlo ita ni journal da manhã

Nkaruma ungu mathaiwa Francis Winsimbini. Mringili wati ku Daniel Chap nyamuntla matirela swinzeni swa mandimba ni mavhago ka lienzo la ntirho alendela ka xifundza nkulu Niasa nkarhi wa masiku manharhu. Tolo atirele xifundzeni xa Mekanyela lana tsatsiyeke vatshamitiko ku vava ni ku vondlela leswaku va ku nga vulavuliwi hi ta vupfukeli hambi mavunwa. Mringili wa tiko a vula ku va mavunwa ni tihanyi swi tlherisela ndzhaku a nhluvuko wa tiko. Nkupuni ya maphalafeni Petro Mok yi ta hamba yi xavisela phalafeni vaxavisi va xigava xitsongo ta wu nga cuvukiwi ta makontrato. Leswi xiboho xa mfumo hikwalani ka ndzawulo ya ta maphalafeni lani ku tsatsiwaka vatshamitiko ku va va endla vutirhisi linene la maphalafeni ni ku va va nga mafihli ku va ma ta xavisiwa a handle ka nawu. Se ka fambiwa ku ya fika a xikanekisweni xa Nguluzani, mune wa tiweti ndzhaku hi ku va ku nga tsemekile a xitrato endhambi kusukela ka lembe ku sanguleni kasi ka lembe leli a xifundzeni xa Kancancayi lomu xifundzankulu Gaza. Mikeli wa mahungu ka mfumo wa xifundza xa Kancancayi Marcelino Mbiza a tlhamisele swa ku hambi mafambela ma yantswa miganga ya ku tala hi leyi ya ha taleke hi mati leswi endlaka ku ve ni tindhawu tin'wani swi koteka ku fika ntsena hi mitorotoro. Kusukela ka tolo matiku ya Msambiki ni Zimbabwe mani makungu mantshwa ya mpatsano ku vonileni ka mati ka minkova ya Buzi, Pungwe ni Save. Makungu hikuva ku ni vonileli ni matirhisela manene ya mati ma kumekaka ka miganga ya matiko a mambirhi. Yamuntla Pemba ni tete ku nga hisa ku ya fika 30 graus centigrados. Nampula ni Vilankulu ku nga fika 29 graus. Kilimani 27, Maputo ni Nyambani 26, Shai Beira ni Lishinga 25. Ebugamu Shimoyu yamuntla ku nga hisa ku ya fika 23 graus centigrados. Mungisito rendzeka avu mahungu hi nkarhi lowu. Xingilixi mahungu xa tlhela xi va mpfhukeni hi 9 na 10 minutos.

0: Murandziwa loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile ku na MC One Stop Hotel Shopping Center i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela a vaendzi loko u lava emintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano amukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona amindzumba yi amukelaka tinkambi minchadu amabatimi ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapexina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene hi xitarato xi nga ni nhlayi ya ku rhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
1: Tindambi ti engetile ku twalana ka tinsuna
2: dlaya mathivi lawa ma hlengeletaka mati
1: tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é

0: Radio Mozambique, emissora provincial Kagaza. E cá, 8 horas na 20 minutos, em Kamakuvá, Ingená, Kankare, Wamabulu, Tanin, Toloveto, Waumune, Mwane, Nemwanyani. Yamuntla, ka Tokumaka, Yamabulu, Tava, Evlavula, Ilsima, La Gweta, Kautumi, Lava Tsamitiku, Kuveni, ita tsinzavuta bulu ka nhlokomhaka leyi yamukele murhambiwa wa hina lomu xitudio tatana Alvaro Novela i murhangeli wa xiwubyana xa tavululami kasi xa vagqweta i xiyimo xa xifundza nkulugaza oyohoyo lixile
1: lixile Nikisile aku vitaniwile ku italana Radio Mozambique para itavulavula hi dlweta. Ni ntirho wa yena ni lisima la yena ka tipu.
0: Hi swona. Ilini i wini ku ve ni hi sungula hakunene a lisima la dlweta ka vatshamitiku i swi ni dlweta a ma ha ku swona.
1: Adreta i munhu loyi a ku sunguleni ka swo a ni lava ku vulavula leswaku i mani dlweta.
0: Mani dlweta. Dlweta i advogado.
1: I advogado, mas ni lava ku vulavula leswaku i xini dlweta porque ku ni vanhu vanyingi va kalaka va nga swi tivi swaku i xini dlweta. Va pfumisa swaku o va loyi hi mu kumaka a le tribunali i dlweta.
0: I dlweta.
1: Mas a masiku lawa se swi cincile. Adlweta i munhu loyi mayelani ye Jewish mutsemi wa timhaka i munhu loyi a nga famba xikolweni a ya dyondza a endla a kursu leyi va ngo kursu di direito a heta a ku dyondza se a gama a ya a ordin zadvogadri a ya titsalisa para a endla exame a ni fambu la wa xipimo xa lembe ni half nali lana a dondzisiwaka swa ku a ntirho lowu u fambisisa ku yini porque a tlhelo leliya la ku ave xikolweni ave lin'wanyana se ku la ku a fundisiwa la ordin za divugadri la ka nhlangano lowu wa vadlweta swa ku swi mayisiwa ku yini a gama yenca a swikambelo a swikambelo leswi loko a swi kota a ku humelela a ku wina a ta nyikiwa xipasani lexi xi mu nyikaka a xinyimo xa ku i dlweta agora loyi a kalaka a nga fambanga a nga yanga xikolweni na ya nga titsalisanga ka ordin za advogadri a nga tirhi a ipaxi nompodi a nyimelela timhaka ta vanhu kedze ka nhlangano lowu wa hina hi kumeka leswaku i madlweta lawa ma nga tsaliwa aka ordin za advogadri loyi a kalaka a nga tsaliwanga a nga na a hi advogadri
0: i vangaki va tsarisiwake ku ta fika swoswi lomu xifundzankulugaza ka nhlangano wa n'wina
1: a swoswi mayelana ni swikambelo leswi ha ku hundzaka ya fika lomu ka ntsengo wa ma wa 62 ni swoswi ku ni swikambelo leswi swi endliwaka mundzuku ku ni lava nga ta vitaniwaka para va endla xikambelo se a ntsengo wa kona wo ya wu engetela lembe ni lembe wu tlhatuka so ke hi kumeka a va advogado a madreta a hi hinkwaku lomu ka gaza hi kumeka xokwe masiya xaixayi manjakazi kuni mun'we se ka ha chota a ku hi fika hinkwako fika hinkwako agora elini alisimo la dlweta adlweta ni lisima la likulu hikusa i munhu loyi wa ku no a hi mu laveteli so loko ku ni timhaka podali munhu loyi a nga kusuhi na hina hi mu vutisa o va leswi hi lavaka ku yenca o loko hi ni timhaka hi mu lavetela para a hi komba tindlela a ku ve ni dlweta a swi lava ku hlaya leswaku ipra lwe anga ona mbilwe anga lakanga ona nga chumu
0: podangana kuvena ngweta
1: zwalinga swaringana kwa ni dleta nombo swikumeka swili swinene pra vona leswaku amaka ya wena ifambisiwe tindlela letinene o ifambisiwe tindlela letinene kolomu ma procuradoria tribunal swikumeka swili swa swinene loko swikota akulava dleta la wena pra u liku komba tindlela swaku swimahisiwa ku yini o amaka ya wena ya itenderiwa tindlela letinene hi mfumo ni hlaya tribunale o procuradoria
0: leswi la kuveni a hlokomaka ya ku sungula ya gqwethe kuveni a nyikela nawo amtshamtiko afanele kuveni a tiva nawo ku sungula kuveni ata fika ka ku tiva lisima la gqwethe
1: ni nga hlayaka hi swoleswo leswi ni nga engetelaka hileswaku a dlweta a fana ni gezi li komba ndlela layana a ntirho wa dlweta loko atendera a ni munhu loyi a nga ni timhaka a yo mangaleliwo u hi yena a mangalaka i pra ku vona swa ku a mhaka ya yena yi thethiwa mayelano ni nawu u a u sigiriwi nawu loko u nga sigiriwi nawu lani u tenki a dlweta li vula leswaku a mfumo awu voni ben awu mahi ben ntirho wawawo i ku fana ni loko ko biwa ko tekiwa munhu a petiwa jela a ku na phepha o hi yaka ka munhu ya mi teka hi mu peta a jela a ku na phepha swi lava u hlaya swaku a nawu u phutliwile se lava va nga endla leswo a maphorisa lama nga endla leswi va nga teka munhu loyi a va mi peta jele ku nga na phepha i timhaka va nga na tona
0: se va ni timhaka
1: a swi hambananga ni leswi swi mahekaka lomu emindyangwini ya ku va kuma vayivi va tibela a swi laveki wo photla nawu hambileswi a nga takaka wena tata ku tekela swa wena ku la a leswi tinyake u endla i ku u mu khoma u endla leswaku a nga humi ku vitaniwa maphorisa ma ta va ta mi kuma porke lweye loko a tata kumiwaka ka wena a maphorisa poti ma mi teka ma mi pfalela a kumiwe laya naya endle swaku a swi pfumeleliwi hi nawu ntawu hina hi vavoneleli wa nawu pra hi vona leswaku a nawu wa wu tenderiwa mayelana ni leswi u nga tsalisiwa swona porke na vonawu lava va thetisaka timhaka i vanhu ku fana ni van'wanyana podi va phazama se hina hi tinki hi lavetele ku vona leswaku wa phazamiwa nawu u a wu phazamiwa loko u phazamiwa tinki hi ajira para ku hi vonelela ku a tifanele ta lava hi va tenderaka ti sigiriwa conform nawu
0: i swona i swi ni mi endlaka ku veni a nhlangano wa n'wina mintirho ya n'wina tanihileswi mi hi hlamuselaka lani swa ku a gqwetha a fana ni gezi ku ve ni a mintirho ya n'wina yi tiveka ka vatshamitiko i tindlela muni mi nga karhi mu ti landza sweswi
1: para a ntirho wa hina wu tiveka ku ni mintirho leyi hi encaka ya famba lomu migangeni makomunidadi hi paluxa na hi divulgara hi nyikela hi tivisa swaku hi kona la lweyi a kalaka nga na matshamele ya ku lava advogado a hakela a dlweta buku ku ni lweyi a lavaka dlethwa hi ndlela ya yena porke a swi kota a nga swi kota ku hakela a kora lweyi a kalaka nga swi koti ku hakela kalaka nga na matshamelo podi a hi tshunelela hi ta nyikela vadlweta va ku karhi bra va mi tendera se leswi ha swi nyikela ha swi vulavula lomu migangeni hweti nga hela a hi fambe masiyeni hi ya kumana ni komunidadi ya masiyeni lana hi nga presenteriwa a timhaka ta tikulu va vulavula hi michumu yinyingi ku fana ni sweswi ku ni leswaku dzahadzaha swa ku phuza ngopfu va swi vulavulile va ku epa ya mi lava ku mi tshunela porke ni ku ni timhaka leti a hi kombela ku mi ta vulavula porke i ntirho wun'wana leyi la ku tingi hi wu yenca leswi hi xiputukezi va ngo education civic na hina ti nge swi endla porque vo lava dzahaka va phuzaka di qualquer manera podi mundzuku a kuma timhaka hi ku phuza ka yena se kula ku loko va pfuniwa hi mavonele mun'wani poda cinca mun'wani poda nga cinca maji ya endla ntirho leyo hinkwaku madistrict lama nga kusuhi yaleni lawa hi kalaka hi nge siviki lama kumeka ma kumekaka akule maji lama nga kusuhi sempre hi kona ya laveteliwa hi van'wanyana va hi presentara timhaka ta vona
0: i xiyimo xa
1: swiine a va hakeli nchumu lava va kalaka va nga na mali a va hakeli
0: nchumu
1: a gora loyi a nga ni mali a lava a dlwetha lila ngo hi lweyi a sinkomu loko hi vona leswaku lweyi a ni matshamelo hi n'wi nyiketa ku pa emilori u lava mun'we ku na lava se kheta lweyi u n'wi lavaka
0: hi xiyimo xa swiwubyana i nga le mugangeni ntsena na ku na vo mahanyikela a dyondzo mayelano ni leswi mitirho ya n'wina yi nga kumisiwaka hi swona
1: mayelana swi leswi ni nga hlaya hileswaku hina ya famba amakomunidade ya famba swikolweni hi divulgara a ntirho wa hina ni ku kombela leswaku a va tshuneli lava va tiva vanhu lava nga ni a swivavo a timhaka ta muxakaxaka a va tshuneli ka hina pura hi ta va pfuna ya maha ntirho lowo
0: u vona ku hi nga ve yini a mvuyelo wa ku ve ni a mitirho ya n'wina mi yi paluxa ngopfu hi xifaniso lomu a swikolweni
1: a ni kumanga
0: ku ve ni hi li ni lisima hi yini vuyelo u nga ve kona ku ve ni a mitirho ya n'wina mu yi tlhamisela ka vadyondzi ku dyondza a wu tiva ntirho wa n'wina tani vagqweta
1: alana i tindlela timbirhi i tindlela timbirhi a ya ku sungula ni nga vula leya ku hileswaku hi va dyondzisa a minawu a timfanelo ta vona ni leswi swa ku ni minchumu leyi ya ku nompodi va endla porque a yi le ndleleni podi yi va nyika ku humelela madzolonga mayelana ni ku photla a minawu leyi a xa ku sungula i ku hi va tlhamuxela leswaku a lava va dyondzaka lomu xikolweni ku ni leswaku ku ni lava dyondzaka pura va enca mainjhinieri mamed ku a mundzuku ku ni lava va dyondzaka tlhelo leri ya ngo maletre hi va komba ndlela leya ku podi muyamuya titsalisa mudyondza a kurisu leyi a tiko i likulu musambiki mukulu podi u famba laha u nga ta ku lava u ta kuma ntirho u ta tirha u ta pfuna vanhu lava va lavekaka porque ni nga hlaya kolomu ka gasi ku na mapayi ku na xikwala ku hala ku na masenjela a ku na munhu seni a ku na dred loko u dyondzile pudi u famba seni wa ya kuma ntirho different ka makurisi man'wana ya ku podi u kuma u ni ma-difficultad ya ku kuma ntirho se hi vona swa ku a ntirho lowu a lomu swikolweni na important porque praleni ka ku hi vulavula hi timhaka leti ti tiviwaka ta ku swa ku dzaha swa ku va pfinyana porque ha swi tiva swa ku masiku lawa minchumu yi nyingi yi humelelaka lomu swikolweni se tingi va dyondzisa swaku i timhaka letikulu ku lava ku mu kumeka kule ni timhaka porque ti ta tsema a vutomi la wena porque hi nga vona a munhu loyi a nga ni dzoita dzoito dza noviandri loko u kuma timhaka ta ku fana ni leti a for example a tlhava munhu a dlaya munhu a vutomi la yena li ta nyima ti nga nghena jela ne a nga ta funda porque hi ni mhaka yin'wana lomu msambiki a hi na tindhawu para ku peta a va yo va ni pfuni ndhawu ku ni muti seni maputa bwana para ku peta lava va photlaka nawu va haliki vatsongo maprovhinsi ya ku tala a mana ko se loko a nghena jele munhu loyi a nga ni dzoyitwana a wu tumila hi li nyimile porque na xikolo xa nimpudi a haya ti nga kumbrira pena a mundzuku loko a ta huma a ha ta ve munhu yeli wa munhu a majele ya hina a ma na ma-conditions swa tiveka leswi ntao hina hi va kombisa leswaku a va hanyi hi ndlela leyinene va nga ti involveri ka ku enta a madzolonga
0: i ta vula nhlayo ku ve ni hi timinete timbirhi mingiseti a nga hlengela ka mabulu lawa i vulavula hi lisima la gqweta ka vutomi la mutshamutiko u nga kunga ka 87 00
1: A hi se fika ka swifunga hinkwaswo swa ka Gaza hileswaku Adwetha i munhu loyi a nga tirhile mfumo. A nga tirhile mfumo. Bon, va kona lava tirhaka ka mfumo, manjhe va ku tala a va tirhile mfumo. Se a luma a lavaka ku tshamisa kona hi yena a khetaka, a nga kheteliwi. Se loko a ku ala ku tshamisa ka Xokwe, a la ku tshamisa ka Ncayincayi, a la ku tshamisa ka Masiya, hi yena a khetaka, a nga kheteliwi. Se hina hi nge hlayi leswaku wena famba mapaya na a yi nyimeleli leswi. Swi hambanile ni mfumo a nga wona wu ku heleketaka ku siniya. Loko u vona swa ku ku laveka munhu ka mapaya, u ta mi fambisa. Se hina porke a nhlangano lowu wa hina a wu hakeli a Madrid. Hina hi yo va concentrara.
0: Loyi
1: a lavaka ku vidleta tenga titsalisa a endla swikambelo. Se loko a wina a humelela ka swikambelo swi nga ta nciwa, a ta nyikiwa xipasana lexi hlayaka leswaku i Dwetha. Podi a suka hi lomu ka Gaza a ya ka Delgado a ta ya tirha, a ya Manika a ta ya tirha, u va lomu a ku lavaka a ta famba.
0: Nhlangano wan'wini wa ku ve ni a va tshamiti ku va swi tiva swaku mi kumeka ndhawini ya ku i loko mi laveka.
1: Kada munhu a ni gabinete pudani a pfula a hofisi ya yena. A hofisi ya yena a hi nhlangano wa hina wu tsemaka swa ku wena tshama laya.
0: Swi tiviwa
1: hi yena hi Dwetha loyi hina yi tsemi la.
0: Iswona
1: maxitamempo lu swi maheka leswaku munhu a ta kombela Dwetha. Se hi kombisa mun'we ka hina swa ku tendera munhu loyi
0: ka nhlangano lowu mi nga na wona.
1: Manjhe lano a tenderiwa lweyi a kalaka nga na matshamelo ya ku hakela Adwetha.
0: Ma pfula mukhandlulawo
1: i wa enciwa ntirho lowo. I vanyingi lava hi va pfunaka mayelana ni swoleswo lava kalaka va nga na matshamelo.
0: Iswona nkama ingaku i wutsongo ngopfu swinene. A hi navela ku mi nyika a nkarhi wa ku vula a marito ya ku gamesa mayelano ni ntirho wa n'wina.
1: A marito matsongo lexi ni nga hlayaka xona hi leswaku vahanyi va ka Gaza loyi a nga niki swikarhato a lavaka ku pfuniwa podi a tshundzeka a Ordre des Advocats. Ka nhlangano lowu wa Ordre des Advocats a tata kuma a ku pfuniwa na phinda loyi a nga ni swikarhato a kalaka nga na matshamelo ya ku a lava a Dwetha la yena para li mpfuna. Podi a tshunela Ordre des Advocats para ta lava a ku pfuniwa. Podi ni siya a numeri ya mina, podi a fona hi ta mi nkaminyara para a tenderiwa. A nombo i 84 53 0 0 0 0 0 84 53 ni ntlhanu wa mazero. Podafona hi ta mi nyika tindlela leti a nga ti sigiraka para kuma ku pfuniwa. A xipfalo swa hina swi pfulekile para ku hi tendera lava va nga ni swikarhato. Ku fana ni leswi nga humelela nkama wa mpfilumpfilu lowu deposhikama ya lesonge hi pfune vanhu vanyingi lava nga ni atimhaka va nga pfaleliwi ipfune vanhu vanyingi hambi lomu ka Gaza hi vanyingi lava hi nga va pfuna tan'we ni swipfalo swa hina swa ha kumeka swi pfuluwile a hi humeleli so loko ku ni mpfilupfilu hambi loko ku nga na mpfilupfilu ya humelela bra yo tendela lava va tshunelaka va veka ama-preoccupations ya vona
0: hi tlangelele mabulo hi nga li na wona kusukela lomu xitudio na tatana Alvaro Novela hi muringeli wa nhlangano wa vagqweta hi ximu xa xifundzankulu Gaza.

Murhandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga, a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center, i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko u lava mintirho ya nsima, hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene. Hi ni swilavo swa tinhlengeletano, a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, a mabatizo ni swin'wanyana hi ku tala. Ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena, hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga a mapixina. Ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona va mamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene i xitarato xi nga ni nhlayi ya ku rhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 500.

Anunanga la Dr. Nubunga loko akunene a bandle vekuveni kunga chadi vanhu vakuveni vani ntanga yitsongo yakuveni a usefika a nkarhi wa ku va va tekana eka nivirexna 21 minuto xifambisa swoswo ni vunanga ni mitsatsiyo ni le karhi ikunavelela amixo vunene.

0: Murandziwa loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile ku na MC One Stop Hotel Shopping Center i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela a vaendzi loko u lava a mintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi minchadu a mabatili ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena ini andau yakuba ubukusha kona anga ama piscina kuni a bottle store akuba ukuma aswa kutitimela vatsongwane vani mukhandli okutlanga a pula pula ni michine ya ximanguva la kusekiwa ka kona aswa kufana ni mapipoka na kona va mamani loko valava akuba vasaseka kuni a salon de beleza valongisa a misisi kuva vayaka mindzumba ya ku hambanahambana yenzele ikumeka a Bairro Fidel Castro a kusi swinene xitrato xingani nhlayi ya kunanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
1: Tindambi ti engetile ku twalana ka tinsuna
2: dlaya matlhivi lawa ma hlengeletaka mati
1: tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena
3: Melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar.

0: Aí me também radim sempre que estou de mão com cadro para dentro para deixar chai val primeiro José não pode ter que tocar Moçambique a gente não colocar mesmo a gente chega ali também de nhansi e tá com o hege hanga sala o change o mundo quando o guahi panga lá tana de engate no lamento de zela do guahi como mania província em Nambane e a semana no vapor de guahi da Xuxa onde mãe ela não come gozia tinha na bonita matze lelo e a tal chavisse cara já vi de tal unime cara lembre de eu quando na compra cá um guba tal unime 2026 2025 2026
1: Miranda Sandra Masango, hello, sa mitsikari.
0: Mitsikari miranda mabunda mocha nikuka.
1: Hello, inyambani, hello, sa mitsikari.
0: Hello, hello, hello.
1: Mitsikari Sandra kocha ninyambani. Sandra Masango ya tsangana
0: Mirana mabunda do kenu ngembane ha mimana hidzivi kwe gasa kombe mai mana hutinzela tinene
1: oh semi hoki
0: Ina Miranda mocha ne gas
1: Kenu gaza hekwate dichitita tinene iphe honzena
0: Ngembane nikona hitomba titako hekwati phe oni kona se ya pfala masiku ya wakati tilangoto
1: Ngotona tinga tilula militinzila takuwa he kongomisa mabulu watu kaditamulia da nyans.
0: Ditsure miranda mabunda tilula militinzila kasi hina kata mabulu ya tuya waditsukuda da nyans.
2: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka
1: sishushwa habanza. Engsati wa Gaza ni nyambani. Hello, sani kukoweza la kambe muya. Heita kuhita pangalatana kakutsanga na kasi tishia sasimbidika mitikari ya nyansi wa zina kuwahishusha kumweko. Hundi maele na ukasinitia kumatimbelelo ya tausha vise ka davi da taudimi ka nguva ya 2025-2026 ndanika provincia ya Nyambani hi amukela tati Pedro Vilanculos awata kunka inti wata mtengo ni machapo nguchemcha provincia ileya anotoka si abulisana ni natu hawa hiramba kuingisiti kuwa asengela ngonzila ya foni ti nomboru takuna hito wa hiti palushe kami kama ya itako Sandra Masango, hichi kata ni bulu datu, hinavala kuwa hizi wakata ti Pedro, achele nako ni mazumbelo, ya achele nako ni mtumu wata ushavi sindanika provincia ya Nyambani, titzimbili sili kuchani kumbe titzimbili sa kuchani.
3: Ishe kane sungula italosa ava ingiseti vara dungusambiki. Mina avito mina Pedro João Vilanculo nzita eka direção provincial ya indústria e comércio ya mo ya província ya Inyambana. Engako a campanha ya hena ya lançamento da campanha de promoção agrícola alembelege ema ele lumo ka distrito ya Likamasingi idea za siji ka hweti leye ifambako. A província ya Inyamba a cerimônia lumo ka província Inyambane Irangelo Willi, hi secretária de Estado da província de Nyambane, yena sua excelência Bendita Lopes. Zingaula kambe nzoko alasemento leye ifambele hemafazi mambiri akusungula kumekele afeira agroindustriale depois hikona kunga lanzela a lançamento ya campanha agrícola 2025-2026 hivyo lezi ngaula zilaba kukula akusungula lesho
1: Isona tatana Pedro hi navela ku hi tiva swa ku inswini leswi mi nga wa mibindzula kusukela ka lembe la kumbe ka nguva leyi ya taurimi 2025-2026
3: hi mabindzu a provinsi ya Inyambane a kampanya ya 2025 hivi hi bindzula a cerca ya 1,455,687.2 toneladas ya maproducto ya ku hambanahambana ikambi kasi a lembe leyi ya 2026 hi na ni plano ya ku produziri kumbe 1,455,687.2 ya maproducto ya ku hambanahambana
1: ka ntsengo lowu mi nga wa mibindzula lembe leyi nga hela swi kotile ku va swi xavisiwa hinkwaswo
3: hi nga tshembisa a ku swi xavisiwile hinkwaswo porque a vaproductori lava yi nga va kondakitara a vanyingi va vona va tshembisile va ku leswi va nga bindzula va xavisile
1: ka ntirho lowu wa ku xavisi nga va wu endliwa hi wihi ntshovelo lowu nga wa wu kumiwa hi varimi lava
3: loko hi vulavula hi mitshovelo ya kona hi nga ku ku a lembe leyi ya 2025 hi maproducto lawa ma nga xaka xavisiwa u kumbelile a resesta leyi yi wulawulaku hi 28,122,031 millimeticaras hi yona leyo a reseta yi nga kumeka a provincia hi commercialisation agricola ya lembe leyi nga hundza kumbe a kampanya ya pasada
1: inaka bava Pedro a loko hi la ku endla ku fananisa ka nguva ya ta urimi leyi hundzeke kumbe ka nguva ya ta vuxavisi leyi hundzeke hi wahi marito mi hi nyika ku wona
3: hi nga ku hi tshembisa a ku a lembe leyi sempre hi tirha a ku za a ku hi superara a commercialisation leyi yi nga kumeka a lembe leyi nga hundza
1: Radio Msambiki studio mangoni ka dropa da chai chai Gaza ni Nyambane achilongoloka ni nawe kadi tambudia da nyasi kadi bulu hida kunado da kuwa hita ziva titielu nako ni matsimbilelo ya tau shavise ka mitumu ya tau limi 2025-2026 Tata Pedro kutolovela kuva ni kukhala kukulu kaletielu nako ni timali ta nxavo avarimi va vulavula leswaku a ku tolovele ku va ku nyikiwa lesima kumbe ku pfumeliwa timali leti vona va gemaka kuva ku xavisiwa a michumu leyi va nga na yona a provhinsi ya Inyambane mhaka leyi yi fambisa ku yini hi yihi mintirho leyi kambe yi ta ku endliwa hi muti wa ta mitengo ni machapu ka ku va ku hluliwa xikarhato lexi
3: Bom, acho que era tudo isso, Chicona, a Joana, logo retirsana neva produtor vahina, e maca lama preço. Já onde alguma verdade, vá quando ela vai chave saco preço, e já elevado a conhunza avanguanyane avangando sa apresu baixo mas leje e na como indústria comércio e espimisa com competição na na produtor rova sensibilizar a covona vai changana la capresu para cocota a co equilibrar para conhecer a produtor angaluzi cumbi cani loi cambe achava angaluzi
1: Sandra Masango akeno Gaza murambi wa watu se ninato heumanga singutati Josias Manyiki huwa ata kunkainti huwa ata mtengo ni machapu mwa provinsi ya Gaza tati Josias hechikat hinavela kwa hizi vachitela nako ni mazumbelo ya mitumu ya taushavisi ngutungutu katitela nako ni libindu da temweni ka nguva ya 2025-2026
4: Metsikare eh bongele ko henenga letswe eh nda chamisela ko dotho ngumayelana na ti ngochiwo tiso mayelana ni kampanya ya ushavisi 2026 yitutwe ngodiya dza sej kanchime wo tutumako mazimbele yakona mayazimbiseka kwa tiya dilembedia Ingo hawa heti wana ku heti zao hoteti to diti kodi ya makhali ya mangi kuveni ndambi ihe kukhatimasha ngo chilungu ja makhali ya mangi mo vadimi vabindula kukona niku vabindula ku sasingi sopara ku vona ditiko kutaletwe ngumati ja kuti taletwe ngumati kumaheletilo kuveni kupumbeka ka sisi dimwa ko ni tikoni dos de ya para ku chisi bashisela chitsongo semana ku chimana ku hanya kwa ati chikhora boka ni tiko dat ntao mashabiketo uho sempre ma homa kongo ya makoho yo pele meni so sisi sino maneka ina sina pukota ku sivuna chitsongo ku hasi no kota nkona
1: ngotona kati chelana ko ni mtengo wasi alusiya singa wasi shaviso timahisa kuchana
4: ngumtengo niyatipa kwati chodi
1: intengo munhu wa ungawa ushaviswa kambe mo kungawa kutula ndima yetela nakunta ushavisa
4: ha hawa ngumtengo hete wamba tito i previsao yakona yomba tulita 1,299,000 toneladas yasima haso hambana hambana si sinofanela ku sichishawisa ka nguva iye
1: ka mtengo wanu ka vave kuona vabinduli vakona ngudi hiti bindu la vona
4: libindu da vona ngudi to vachishavisa vavona miti yawe vashavisa libindu vavona miti yawe vatshumela ve hakela timwanyani tinemba mo ka mfumo tito ni wona mfumo umaneka uchihluwuka ngo hina hambela switrato swikolo swibejela ni swimwanyamanyani ngo kumataxa ya mwanyanimwanyani a fanela ku a chi hakela ngoda
1: Sandra Masango hi navela ku va hi ramba vayingiseti vathu kuva va sengela ka tibulu datso a khano gaza nomboro 87-00-51-333
5: a khano nyambani hini 86-79-59-16-7 86-79-59-16-7
1: hechi uya khano ka tati Josias hi navela ku va hi pfa a ti ya ku khana yano mayelano ni ku fanisa ka ti tela na ko ni nthumo wa ta wu xavisi ka nguva ya 2020

0: Raji Msambiki studio mangoni kadropa da chai chai kambi mwe hisangano vapfuwetwa ni nyambani hadivalelo hisangani sikarata kutolopitala kamdilo wa gis Sandra Masango ngadi mwe kumweko
1: ngadi kumweko ku Miranda Mabunda
0: ngotona hako akutsangana kamichini ya Raji Msambiki Gaza ni nyambani kadita mdeda hisaita ko ni mdoka doksano uchomba kasingutiela nako ni mazumbelo ya mitumeta ushavisi kanguva ya 2025
1: Miranda, akeno ingembani hini mwengi seti. Mwengi seti, kwa mfukani halosa mitikari. Halosa mwengi seti mitikari. Mitikari hibula ni mani? Hibula ni mani tata? Ubolo ujumane kaheka kona tati? Mwengi seitu kumfukani?
2: Buadarde.
1: Mitsikari hibula ni mani?
2: Nisidi.
1: Tata fedu bulo di haika kona?
2: Umwini.
1: Ngutona, ungasikota kuweka chuo tisu cha wena kombi maonele mailani mabula tisukuda nyansi. Miranda Mabunda, hitsangana nisikara tuka siku himana ni tatu wanga. Tipuka, ungasikota kasiku simama ni mabula.
0: Hii, ti uomba tokene, hinavela kuwa, hii, ziva chela na kuni kufanisa.
1: Miranda. Ahumana kuna ike. Halo sa mwengi seitu kumfukani mitsikari.
2: Ikadahal.
1: Mitsikari tata hibula ni mani?
2: Bula na ermet.
1: Ina tata ubulo da hika kona?
2: Bula hika humi.
1: Guto, na maonele awa ina kumbichi utis kawa rambi kwa batu?
2: Minanginuta na ubonga, kami kangilitane munga na yona.
1: What are he bungi le tata he kuna velo ingi seti unene?
0: Ena Sandra Masango, he wia keno katati Josias. Hila kuwa hakumbala kuwa mahanya na mkata kanyo watitela nako ni mazumbelo ya mtengu wa kangu kufani saka nguva ya taudimi 2024-2025
3: ni 2025-2026. Ngumabse madoto hina umbatito kangu waya 2025-2026 kundi kuhambala nyana purike nguko hako adidi lembe ubinduli ukomba kuwa ukomba kuwa ngo 6% hechima hakomparasao ekufananisa ni wa 2026 awa 2025 ningachila kuomba sha ne ombile chivangelo to adidi lembe na maneka titengo tidiha hatsinyana ngoko hako ditiko datu makholi amangi mataleto ngumati shama titaleto ngumati vathu vavange konku mfumo uvagondisele ku vetelela kudima ngutu muleko vethumisa kurega para kukama ni mkama kumaneka kudini sakuje ja akukungata humelela le kutala mati ku humelele to simahasasingi kusisingatalelwa kusala sasidoto basi sisidimwa ku leka kombe kusi talilo ko vakongo chilongo vache agrikitula disekero maji so sisi kuhosa sidota sinazama kubambeya tela ku chitsongo chimana kuja hambe kuza atekala kuza kuyaza ku yantwisa mazumbelo ngo producer ongo wodi
0: ngotona hibongile he chiuya kheno katelana kone tie ku chikhalo cha hombe cha vabindule tielna kasene mhaka ya mali yo shava nguyona simahasia vabindula kwa chishavisa kutolobela kwa dini chihene chela kwa anini ya kuni ya shava ida niti gemela kumali ya kwa nishava ngutolo akendo provinsi ya Gaza tema hisa kuchana
3: akendo provinsi ya Gaza vawo ambandi vona vadimi to mhaka ye va tsangana nayo yo athu vo yagweva hachiyati thembo ni mule kwavo muleha vachihegela to edikaxa mwendo chimati mwendo mipawu mwendo jicani heku ya xava vee a yi mali yingi xa ve womba mali yo uchini ni ngaku mali yo karhi i chukwana puke ni nga mana ku engetela ni mana ku xavisa xa u chivone to vadimi va chivone to ebasimaha sina goheka ni nga dala ku chifananiso xa chimati i ku libindi dokha ni lavi ku swela ni ti hahandzi xa ni tivitilwe xa ni simanyana so fana ni masalada so sesi hi ku ma ortiko lango xilungu a siya kha si lavi ku swela hahandzi si ti zumbile diposh ka loko xa si ni humele mule tithembweni xa va mahati to vato vadimi ve ningela hambe ku presi yo yi si va vhuni ngudu para ku vema na ku sisisini si mahasileha
0: kota enti wo nila ku telana ku ntamutengo kuma kuni machapu ma provinsi ya gaza i nthumu muni mi ta kume ci u londeta ku wa mi gumisa mhaka ya va wa vadimi va dini ku vuyelwa kati telana ku ni dibindu da vona
3: konkuwa mfumo para ku heta tito vadimi va chibindura mwendo chimati mwendo nchani mipawu sigoheka mfumo wu lwa tito tende ku dini mafabrika mukwathu ka gaza yo yi prosesara maproduto yawa so sesi sidimo siya tito hambile ku i singati leto siya si chi humele thembo singateke ku huma ngo thembweni mafabrika ilaya mana mahati to hambe ti chimati wa xitransport mara ngo tshile va ku yimasa titomati ni mipawu ya tshindwa marala ni timanyamanyani to ni nge ti koti ku wombetela sotshelela maxi timbewu tiya simahasi se huma vathembweni muwa si laveka ku athu muwa ni tikoni kwato hi zama to ku ti ni mafabrika yo huma iprosesara i ku simaneka si chi xayiseka nguma mahela yo si dzumba nkama wo lapha ku sinyiwa ngu nkama wo lapha si nga kwemela ku nyawo nkama wo le hi funyelaku ngu wona
0: sandra masango hi navela ku ziva ka tati pedro vilankulu i nthumu wuni wa provhinsi ya inyambani nti wata mitengo ni machaputa ku ci u londeta ku wa gumisa mhaka ya ku wa ku sina ku vuyelwa ka vaxavisi loko u coka mbema ku va va humesa dibindu da vona mwa mathembweni
4: Como indústria e comércio, a Jambane, nileje, a colega Wamina, Waleka Gaza, angajoula. Na verdade, Tirissana, Nevarime, iba sensibilizar a cocota, a covona, vaganha, cumbe. Vacuma a receita, releje, vona, baixa ver saco. Cambe a sensibilizar a curva cota, va optar a processo e a processamento e a alguns produtos louco de sala, louco de chavesiwa, jingaluzi. E tem que vá optar em processamento.
0: Se mahasia se bindu lwako ndanikama provincia ya Gaza ni Nyambane. Sini mabazara kombe mahuma khalo wa sema ta koma chemela chitsa tu hechivitsa kombe chimat kombe mipau ukhalo u wa heko kongomisa ku ya shavisa ku wasisiluzeke
3: mahuma khalo tsotsi sisidimo ako simati mipau mahuma khalo wo vathu va chibindura nguntengo wo lapha vaku ya ningela kona amule tanto Gaza, tanto Maputo, mesmo mais uma droga, quando uma bazara já rompe, uma dano que estou, uma mercado de grossista. Como vai para aquela com o meu caminhão, vai trovar, mas só hambana, hambana, simbeu só hambana, hambana, veja, veja, chave sacona. Mas também, catilambis, estou, quando kudini kokare koyashavisa hambe hanze kadi tiko kungati himahakwato hambe ati hashava chimate hanze kadi tiko hashava sotala ngutu maswazilandia hambe joni ja hambe athu mumsambike awu agwenta ako achimana ko ayashavisa hanze kadi tiko khatsilambiswe manje niwona mfumo wazama ku vathu vava uvalavela vaparisero ekuvangana khatsi kadi tiko hambe komo khagari kadi tiko mfumo wa valavela vaparisero hi nchikhati wo fuma homba ndzawulo ya industry commerce ikuti iku machapu ntitengo ha tolavela ku valavela hi nga tolavela sempre ha valavela a va va va dimaku amuko va ya xavisa kona para ku va kota ku va profetela simaha sawe sisisini hambi si sa xavaka mabazara yathu ya muku hafuwe
0: enyambani mahu mabazara wa mikongomisa kumbe rumela ku vadimi va ku axasa simaha sawe ahandzi ka provinsi
4: lumunyambani a mamercado makono a va sensibilizara a varimi va hina para ku va xavisa lomu ka mamercado ya ku hambanahambanahambana kambe va xavisa kambe lomu ka mafere lawa hi mamahako lomu ka provinsia ya Nyambana kambe a va vuna a varimi ni ku va va nghena lomu ka masupermercado pa ku va kota a ku xavisa leswi vona va rimaku
0: mi tiwona tixivhuna tiya hina ningela xifaniso khana provinci ya Gaza a va va bindulaku mukovani ka Limpopo van'wani va thomisana ni masupermercado ku fana ni Shoprite ka ku va xasa simaha swo hambanahambana ta vhunaka ku va ku luzeka ntengo wo bindulaku mhaka ya ku va si kongomisa ku va si ya xavisa ka makhale yo fana ni yawa
3: ni ya xifakwati xivutisa
0: hezi va lavela ku zato mi tiwona tixivhuna ka vadimi va va bindulaku simaha sawe va ya va ya xavisa ka mabazara hombe ku fana ni masupermercado ngo xifaniso a modorobani ka chayichayi Shoprite ya xava tibanana tiya tibindula ku ndani ka doroba ta chayichayi ta seketela ti ta vhuna kwa ku sina ku luzeka timbewu
3: ta seketela ngutu ntamu ku masupermercado ma xava ngo ma nguma kwantidade ku ngo simaha sa singi ntawu va xi xava ngo sa singi va mahati leto si pumbeka ti leto si sala li singi so sisina ku fana ni tenga womba makwethu wa Nyambani ku khene mafaila ni wona ma vhuna ku hi zama ku ndzawu leyi ya industry commerce hi ku machapo ntitengo ya zama ku sempre yi maha mafaila mu madistrict ya tshe ya Gaza sempre maha mafaila ma mahekaku sempre madistrict ni district ni mafaila ya yi mahaku a nivel da provincia hinkwato ha direção provincial hi provincialaku sotshelele simaheso mithomo yo ku vabinduli va mela ku simaha sawe si xawa sisisini
0: ka titielenaku ni mimovha ya ku pakela simaha siya ku va si kongoma sa xavisa kwa makhali yo hambanahambana ngowa hi siva ku nkona ka tolovela ku va ku luzeka simaha ngoko haka ku va ku sina makhali wa ku va ku xava i nthumu muni wu hahintiwa ta matengo ni machaputa ku cimaha ku wa chukwatisa xikarajiya xa ku pateka mimovha ya ku va hi kongomisa simaha siya si bindulaku ku nga ningela xifaniso masanjena ku xibindula simaha swo karhi sinavela ku va si ta xavisa mwadiropani kambe a ni ndimi ni nga ni mazumbelo ya ku va ni pakela mitengo wa mina ku nisa mwadiropani i nthumu muni mi ta kume xiulondetana ku va mi seketela vadimi va
3: ngoma mahele ya transport na ngoma to na themba to a ti xikaratisaku ximahaku xikaratitoxo ngutu ma viage diases ku strat na tiziva ti to ni nga omba ti to wo nthumu wa strat hi nga wa industry commerce maxi a to va industry commerce a thuma in coordination ni obrach public ni ani a va yi ku vona va zivaku timhaka ta matsimbilelo a ti leto va zama ku lunghisalunghisa mo va kotaku strato paraku ku mimovha yi si thave ku tsimbila kona buka mimovha yingi ni tiko le manje a va va koni mikami yao ya hombe ku nga masanjene va xivona xo xitrato kha xi nga kwati xi gohekile kha va tumele ku wulela mas ni konke yi homi mova vaho vanya mabindi vakuni mova ya home vavunana vona to awu adidi veji vachiteka sawu adidi veji vachiteka sawu adidi veji vachiteka sawu kuza kuza vaikota kushavisa votsa
0: tati pedro nguva yemazumbelo yaprovhinsi yenyambani katitalanako nemhaka iya
4: Ingako lumu a provincia ya Inyambane ama problema inaonana lawa ya ma vias de acesso. Leje regime ako kumbe sensibilizarako avarimi ukuvona vate organizara hima associação. Para bakota ko loko murimbe utale mutrimbe utane na veka zona yinwe loko valava a kuskoara ama produto ya bona tenjo ko va va lugara mova vateka vohle what ma produto ya zona liya porque akuteka hi mun'we na mun'we bya tshuka byi va bindzela kumbe a mapreso ya ku alugara mova hileswelele swi hina hi va zamaku a ku vona va tshama organizado
0: kuni mazumbelo ya kuwa provhinsi ya Inyambani a yamukela simaha xa sibindula kuma provhinsi ya Gaza kuwa si xavisa kef
4: hi nga tshembisa a ku ha vhumela a ku a provhinsi ya Gaza yi nga neha a maproduto ya hina ya Gaza a pralomu Inyambani hambi hina luma ka provhinsi ya ya hina hina ni varimi va hombe va kupoto ku va fornesere a maproduto ya vona aka provhinsi ya Gaza hi nga dara a exemplo hi agrimasaroka le ka vilakulu a produzirako a mazambani matomati hi makwantidadi ya le henhla ngopfu poto ko abastecere a provhinsi ya le Gaza
0: tati Josias provhinsi ya Gaza yi nawu mazumbelo ya ku ya yamukela nsimaho swi ta ku ngopfu provhinsi ya Inyambani ku a swi ta xavisa mu wa Gaza
3: ya Gaza yinawo mazumbelo ngukuwa vaho va vaxavisi va vangi va ma lavaku maproduto yota ngonyambani ma singa homuwa na dala xifananiso na maha xifananiso ngu makhokho makhokho ya hejaku athu nyamu Gaza ma ku tala ka wona ma ta ngonyambani tirala mepawu ni simwanyamanyani ku tela ka swona si ku khela Nyambani va ta na swa vona vanyani va swona Nyambani ngumikami yawe ya hombe va ta thela muwa ka mabazara yathu womowa ka Gaza swa guma futhi hambi vathu va komu kwathu va tsula kheya Nyambani va ya gweva va pune va ta xavisa muka Gaza Nyambani ya ya baxisela ngutu porque kwini simahasa swinene si thumaka ngutu para ku inti wathu wumaneka edinti sidiho
0: mi umumbeni ngoku wa mitelovela kwa mi mahama bazarambe munyana hi omba ka senguma feira ya ku wa ku xavisa simaso hambana hambana siya sibindula kuma provhinsi ya Gaza mathuka mi tipimisa ku cima homa feira yawo mafeira yawo ku dana vadimi va provhinsi ya Inyambani kwa va ta tshangana ku kombisa atiya ku dibindu da vona kha ya provhinsi ya vona
3: Eto tama heka sempre tama feira xitidhano to feira xinterprovinciais. Eto ta humelela sempre kukuva ni maintercambio. Iku ku tshanganisa vaxavisi va Inyambani ni va Gaza futhi i singa ya maprovhinsi yalwe ni man'wanyani maprovhinsi ngu ku tela ka wona maho mafeira si ma maho aku sempre tanto Inyambani ya maha tanto Gaza ya maha vempatana votse vaxavisi va maprovhinsi ya mambili o ku pinda mambili ve ningana tinumero vendakelana tileto aliyaxi ve kombisana tileto uchila vasokari unasimanisa kukari uchila vasokari unasimanisa kuti tinumero ta mina ngo tiya ti WhatsApp ngo tiya zhave hamba vefonelana hambi vasamana na kumahanko ya dzumba tito vemana ku into esimana sasilava kuhambi asakukha mwakukona
0: ngotona miumumbile ngokuwa kamsima hasi asibindula kusakwa sisina mavekelo ngokuhakwa sitolovela kwasionhela ngochifaniso chimati na umba kungukama madimo imbi mwana yei dotho na uhelo na madimo awa makuta maoneka uhuntu mumita kumechi umaha kakuwa mivitusa hambeni kupasisa vadima vadimi vava kwa vazi vakasikuwa vavikisa simhasia kuwa sisi tumisi kume isi shavi nzana kambe mwile ya sibindulu wako
3: vagondiswa tito tandu chimati mwendo mipau mwendo inchane henga kuja udwe kama ule sikuwitu wako kuni kuhisi vato hima hisa kuchani kuhisi konservara hamisi singa mavekiselo yale ya chidungo ya indusha yo mezi ngusaka ngutu kungati le tosha ili fabrika mashi hakata kongu hava gondisa to hita hima hisa vani mafabrika ya hombe hita hii hiti zama ngungatu to for example chimati henga chizama to hema hama hatile to hechi konservara to chima hamasa ya di tomati henga madimwa ni wona mana umama hele yo vajombisa masopa wa mwanyane voma profetara tonto ja vamaha masumo hatile to ulava sileva ku mabatidera kungu singa huma vamaha masumo usinga kwemela kujadi dimadwe ma nichiomba ngumi pao mipao kuni tileva ku irala farinya dimandioka sifananiso sama shaiselo vamanyane va mipao vamahambisileva ku inasika sigema mipao uchimaha sigema wadya mbambani iku mbaba wakona wa sigema wadya wapatela sigema ni ile yoralwa yonakana vimaharala maeo ma dashforma mamahelo manyana yathu ya traditionali yo minimizara nga kukhani utikote nkoneho nguminimizara tileto sisi sini sotse maji kuveni wona mfumo walwa tito ngukutsimbila kamasiku kunave ni machapo yo me processara simasia vathu vachibhendula vemela kuya shavisa kama chapo ya le me mana ku processara tileto jaku huma ngutsimaka ndisimasa ku industrial zade so podi si dzimbabe sejimezi hambe di lembe tonga changu sikada tamenkama
0: ngutona hibongele vrufishe nyambani hinavela kwa hidziva atiya ikunthumita kumechulo ndataka kuwa migondisa nokuvitusa vadime atila na kuni mavekeliselo manene ya simaha yomba kasi ngukuwa kudini makungwa kwa simasia ya shaviso hanzi kaditiku nguwa hiziva kunkona maimbalaji matolovela kuwa madana ni kuwa maningali simasimasia ya shavisako nguwa hintu mumiti kumichi ulondeta kayo nyambani watila na kuni kugunisa vadimi kwa ziva kwa imbalara nguwa atila wa kunkona lisima la maimbalaji katila na kuni kukua vishavisa mtengu wawe ngutungutu hanzi kama tiku
4: a sensibilizar a va produtori e va hina a kusa ku va kota a ku va xavisa a maproduto ya vona na ma embalarelo kwatsi ha va nyika a makapacitations mamahe wako hi direction provinciale ya industrial commerce ni participação ya IPM delegação e a província e a Lomo em Nyambane hava gunzisa ako processar woke ma produto hambi ya processo ya embalagem porque na verdade ao para que vakota ako chavisa Lomo hanje a tcha kusungula vaona a qualidade ya produto akusukela aka embalagem no wokhe a matshamelo ya necessário para que va costa a kuchela a ma produto ya vona lomo handle ka provincia kumbe lomo handle ka tiko
0: Sandra Masango, hiyo kama guito, kadi bulu datu, kami tikari ya nyasi wazini. Kambe hingadi ntime nita kwa hiramba, vatatiwa wakasiva, ngatipata ndradu msambiki kadi tamjada nyasi kwa itabula hundi maia kwa waveka matu ya weyo guita. Hina kata ngutu tati josiesh, veka kubongo wa sikota kwa itipata ndradu msambiki. Matu, nisilele tunavela kusila wa hangilitiku, maila nundi bulu datu kadi tamjada nyasi.
3: Kukata kubonga tito hitakombisana ni vakwatu vanyambani hifama mawanelo ni mawanelo ya mwanyani mwanyani kota kuhima pata himala kuhivuna vabinduli vatu vadimi vatu tileto vaya masoni ni titengotawe kusingani sokara tangutu sepa sikaratu singi mapsi yo gwitisa ngiyo kulaveka ku atumfumo izama kuvalwela vathu vava vashavisi vava izama kuvalwela kuheva gondisela yamasoni kuva gondisela vava helo yava provetarelo yasimhasawe tileto sisiluzeki ngutu ja timwani timwani hina tiwona kumasiku ya matako porke ungeti koti tose usiwana ngoti tsiku limwedo mayisembre ku lichicha nyimpi ngoyoyo himahachani para ku hi siharanganya xiya siza si hi humaka sona
0: hi bongile tati vilankulu matswi yo gwitisa silele tinavela ku sila vahengiditi kumayelano ni dibulu dya datu da nyasi
4: Hi marito ya kugama ndzi nga bonga a radu Musambiki hi ku vhinti leyi va nga yema a ku ta hi ta wulawula ku hi lansamento ya kambana ya kampanye ya comerisation agricole kambe nandzuku a madzafiyi lawa komu provincia hi nga nawo ku hi kota a ku hi alcançar a mameta xilawa hi nga ma planificasaa para a comercialização dos produtos e a campanha lia 2026. Na etembeça, a corretatira, neva produtor, a cocota, a covonau, va benzula, va coma a mihanzo, rileje, vona, va benzulaco.
0: Hivika kubonga ka humbe kutati nani ka ingi seti yanga sikota kuwa pangalta na nini natu. Nikuwa hita gundi sana kwa hanga mabule wa hengata na ukadi tambuli ya denyasi.
5: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
0: Raji Msambiki studio mangon kadro pada chai chai nan kabairo za mwagaza chipangalta ni nawo hiti tsangani mapuitu ani ya nyambani kuwa hishusha gutia ikumatsimbelelo ya taushavisi kanguva ya 2025 2026

Ngumamahelo ya gemeta mlongolo ndima ya chao ha sungul dimila chupi nga mkela ngu 3 ni 50 singo minutos. Kawa ngata kuni ngama hungu ngu chumsanda michini antena nasional. Tenga ya Gaza, hitile kambe nindima ya mdoga dukisano nga tangana mapumu itoni ya nyambani. Hitile nindima ya mlongolo kumahanyelu atu. Lokuraji msambika chira malo kujizimuji chichlaisa nata wakuma kumangwano. Satsenga ni mirana wabundani Manuel Antonio. Deep sheet.

0: makumi makuma mbiri tlanu na swimbiri. Ungu lingwani livula leswaku va vahanyi va muganga wa Malawu xikanikisiwo xa Leon xifundza xa Xokwe hi lava va ha hlanganaku ni xikarhato xa ta majela. Alfred Muyanga.
1: Ku tlula ntlhanu wa magidi wa vanhu hi lava nga karhi va xaniseka hikwalaho ku va va nga kuma a swakudya na mbihita mitirho ya swibedhlele aka muganga wa le Malawu xikanikisweni xa ka Leonzo xifundza xa ka Xokwe lana a xifundzankulu Gaza. Mhaka leyi i vangiwa hikwalaho ka ku va xitarato xi ri xin'we lexi xikongomaka ka muganga lowuya xi kumeka sweswi xa hani mati ka mpfhuka wa kanekene manharhu mati lama siyiweke hikwalaho ka timpfula ta magindlambeva ni tindhambi leti vonekeke hi n'hweti ya Janeiro ni Marsi wa lembe leri tsutsumaka aka muganga lowuyada. Murhangeli wa xiyenge xa ku pulanisa ni ta vuyaki ka Xokwe loko alikadi ya vulavulaka ukulu ra Mozambique li ntsena mutorotoro hi wona u swi kotaka ku va u fika eka muganga lowuyani mhaka leyi yi nga karhi i xanisa ngopfu swinene. Karbi Dusiosi loko alikarhi ya vulavulaka ukulu ra Mozambique a swi nga ta leswaku ku ya fika le Malawu handle ka mitorotoro nakona ku tirhisiwa a tinqolo matshamelo lawa ma nga karhi ma karhata ngopfu swinene ku va vahanyitiko va kota a ku fambafamba.
2: Swo swi khulumaka a muganga lowu u nga ku xanisekeni hi ndyangu i Localidad de Malawu. Localidad de Malawu hi khuluma hi Ntlaweni, Bombofu, aliyas hi khuluma hi Ntlaweni, Tingonyameni, Kumba ni Dwavayo lava hi livale ku hlanisekeni swinene hi ku a ndhawini leyi a va nga ka yo a va ni assistance a va ni ku pfuneke hi ku a ku kumeki ndlela ya ku mimovha yi fika hala a xa ku huma xa ko va nga na xona i tiratori para ku va ta ta fika leni ni lo tiratori leyi laha fambaku vava hi ku ndhawu liya ya mazin shope yi nga tiombeleli chelaka mati laha ma hi swaku ku tala hi mati a ma fambelaku ma karhata ngopfu town lav hi vona hi va vonaka swa ku va ha xaniseka ni nga tshikila vo tala hi ku va xanisa hikwalaka ku hambi hi lava nga kaya maxamba ka vo ka ha tale mati a va nika ku tirha vambeni a va kumi mati ya ku phuza maji ya tshemba ku kutsongo a wu tomi la tlhela vuyela ka leswi ni tivisaka swona
3: vanhu va nga ka matshamelo
2: a vanhu lava va nga ku xaniseka ngopfu hi vola i 5,000 lava va kumekaka tandziserika 5,000 lava kumekaka ka Localidad la Malawu.
3: Se ku va vadya va mahisa kwini va famba hi mitorotoro hinkwaswo
2: sweswi hinkwaswo va pfuneka hikwalaho ka tiratori hi matiratori lawa maxinoma matiratori lawa a ma ni guarantee ya porke i munhu a hi ni munhu hi nga mu kota ku mobilizara para ku va a mupakeli wa vona ku humelela munhu wa tintswala famba siku lele la vuya ku hikwalaho ka mati ma nga makulu loko va byela va tiratori va le tiratori loko li famba la sofrera madisku la sofrera hi ku famba matini swi vuma hi lo tshika va famba a va ni guarantee ya la transport a va ni xa ku va teka xa ku hetisela vambeni va pfa va pfuniwa para ku kumesa a ku tata xava swakudya hikwalaho ka tinqolo ta tihomu maji swilo leswi swi ke swi nga yeneleki para va kuma matshamelo lamanene.
1: I marito ya Karmindo Xihoze murhangeli wa xiyenge xa ta vuyaki na mbihita ku pulanisa xifundzeni xa le ka Xokwe ni swikarhapi leswi vatshami va muganga wa le Malawu va kumanaka na swona Malawu xikanikiso xa ka Riyonzi ka Xokwe va kumanaka na swona mayelana ni ta mafambele mhaka leyi vangiweke hi tindhambi ni timpfula ta magindlambeva ti vonekeke ka n'hweti ya Janeiro ni Marsu. Kusukela ka Xokwe kongoma radio Mozambique ku vulavuli Alfred Muyanga.
0: Ungulungwani livula leswaku va swa koteka ku va ku fikeliwa a xikanikiso xa Nguluzani xifundza xa ka Ncencayi hikwalaho ku va se ku tirhisiwa mutorotoro nakona na iri ku ndlhula munhu wa tin'hweti leti muganga lowuya wu nga hlangani ni yin'wana miganga hikwalaho ku va wu siweliwele hikwalaho ka mati ya tindhambi kambe ku va ku ta va ku dlisiwa a mindyangu leyi kumeka ku ndhavu leya na xipimo xa khomela makhulu ya vanhu na ntlhanu ya makhulu hi lava va kumekeke kasi na va dlitsiwa na ku tirhisiwa mabuntu swin'we ni switandza moya. Munyikeli wa mahungu ka mfumo wa xifundza xa ka Ncencayi Marcelino Mbiza vula leswaku va nambileswi se swi kotaka ku va ku fikeriwa muganga wa Nguluzani matshamela ma ha komba ku tsotsoma ka ku va miganga yin'wana ni yin'wanyana va yi kumeka na ya ha ni mati ngopfungopfu wa mahiyeleni lana ku taku vanhu na va sindzisaka ku va va gagawula makenekene na va famba hi mikondzo kambe ku va ku fikeriwa a miganga leya na hi lana swa ha tsotsomaku nakona varimi va nyiva leswaku va mati ma yehla ku va ku ta landziwa bindzu
4: a masikwana lawa ma landzaku a poxa dimixato yo ka Nguluzani.

0: ka se a kota mafikelo a kona kambe a se fikisisa leswa swa ku a vanyi tiko va hina ka muganga lowu ya wa posto va famba kwatsi e nga bala hina hi loko hi famba hi lado la Patrice via ya Zimilene para ku fika Zimilene Khumbana ka ha tirhisiwa mutorotoro para ku fika swivula swa ku a mafambelo ma ha tsondzomanyana kasi loko hi famba hi tlhelo la xikema loko hi qoda nda salva a maxilolene tenke ku hambiwa hi movha se u fika u chika u famba muganganyana wa cerca de 500 metros hi bonti se u tlhela wa khwala movha hikuva u fikaku a xilawulene kasi a maheleni ka ha ni mati ko hambiwa hi minenge entao a tindlela hi mhaka matshamelo ya mati ma kalaku ma nga se khwatsi swa ha karhatanyana mafambelo ya kona hikokwalaho ni tindlela ta kona leti nga tsemeka a ti nge lunghisiwi hikusa ka ha ni mati lawa ma hakeve kona hambi swoswo a mati se ma ya ma kombisa ku khwa ka tindhawu tinyingi swiya swa ku ma famba hi ni tshemba swa ku masiku lawa ma taku mavhiki lawa ma taku swi nga komba ku a matshamelo ya tindlela ma sungula ku fambeka
1: marituma namba 10 nyikeliwa mahungu eka mfumo wa xifundza xa Kancenca hi Marcelino Mbiza loko a vulavula hi ku va se ku famba mdorodoro ku ya fika a xikanekiso xa Nguluzani lexi a xi ta se na ku ndlhula munhu wa tiweti xi nga kumani ni yin'wana miganga hikwalaho ka ku va xi siveliwile hi mati ya ndhambi hi vulile leswaku va le xifundza xa ximbutsu se ku landziwa ntirho wa ku va ku nyikeliwa a timbewu eka varimi lava va nga ta va va byala timbewu leti malani ku va ku ta va ku pfuxetiwa a bindzu la vurimi leri nga teke hikwalaho ka mati ya ndhambi Carlos Matsinyi.
2: A xifundzankulu Gaza 33,000 wa varimi ku tala ka vona va ndyangu a xifundzeni xa ximbutsu va karhi va kuma nseketelo hi mbewu ni swin'wana switirho ndzeni ka ku pfuxeta a vurimi ndzhaku ka ndhambi teni kula ka vurhangi la xifundza varimi lava va karhi va yamukela a mbewu ya tifijawu mavele hambi ni matsawu yo hambanahambana ndzeni ka ku va va londzovota hi laha ku lavekaka a kona a ndzongo lowu u nga siyiwa hi ndhambi ni ku tala mati Casilda Bans a vula leswaku a swi vevukanga ku va ku yaveliwa a mbewu leyi hikwalaho ka ku pfumaleka ka maphalafeni kambe a vula leswaku ku na varimi lava va seketelaka van'wani hikuva va va tleketlela a mbewu leyi
3: hi nkarhi hi nkarhi wa swoswi hambi leswi timbewu ti ya ti nga famba ti famba ka mumbirhi ti famba ka munharhu ni swoswi hi nkarhi a hanyikela a timbewu a leswi hi nga kalika hi nga na maphalafeni ya ku kota ku rhwalela hi hina va xifumo hi mobilisa ra va private lava va nga ni mimovha va nga ni mitiratori na va le ka n'wa ndhawu leyi va nga kotaka ku pfuna van'wana leswaku a timbewu u nga yimele ku hina hi fika kodwa hi nga swi koti lano si xitira van'wanyani a van'wanyani maxikontrolo da ya vainstitutionista va hina leswaku va kota ku va tirapakela timbewu va ya va va nyikela na vasinara ka malista lawa ma nga pfaliwa kusungune ni nga hlaya leswaku hi ta sixtira a sima de 32,000 productors hileswaku a lava va nga tsaliwa va 30,000 i vatsongo ka lava nkarhi wa swoswi va lavaka timbewu nkarhi wa kona hi hambile ntsena xitsalela ka vanhu lava a va kumeka eminkoveni kambe swoswi a tiko hinkwaro ri lava a ku li bindzula ku hlaya leswaku a slogan wa hina wa tiko leyi hi ku hi bindzula hi bindzula hi bindzula leswaku hi ta kota ku
2: marito ya murhangi wa xifundza xa ximbutsu ka Silda Bans loko a vulavula hi ntirho lowu endliwaka hi mfumo ndzeni ka ku va ku seketeriwa varimi ndzhaku ka ndhambi ya Janeiro a nga hundza tsundzuka leswaku hikwalaho ka ndhambi a ta majele a ti tshamisekanga laya a ximbutsu leswi ngo madzanadzana ya vanhu va ta tshuka va xanisiwa hi ndlala ka tiweti tinharhu leti ti landzelaka
1: na ya kongoma ko le ximbutsu Carlos Matsinyi wa ha le mpfhukeni mayelana ni ku tilulamisela ka xifundza xa ximbutsu ku va ku ta va ku tlhavuwa nyezani eka tihomu kokwalaho ka ku va ku ta va ti vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana
2: xifundza xa ximbutsi xifundzankulu Gaza xi karhi xi tilulamisela ku va xi sungula vutlhavi la nyezani ya xitsindzisa eka tihomu lana ku pimisiwaka leswaku ku ta khumbiwa ku tlula 93,000 wa tona. Hikokwalaho tani ku vulaka murhangeli wa xibyana ka nkarhi lowu ku karhi ku zongozeliwa a ntirho wa kona a nga va ku ndhundhuzeliwa a varhangeli va miganga ku va va tivalisima la ku tlhavanyezani eka tihomu ndzeni ka ku tivhikela mavabyi yo hambanahambana. Kasilda Mbanze a vula leswaku nakona ntirho lowu u ta endla ku va kuma hi wa balela ya a swiharhi hikusa ku ve ni ku luziwa ka ntsengowukulu wa tihomu ni swin'wana swiharhi hikwala ka ndhambi leyi xanisaka yi xaniseke a xifundza xa ximbutsu ni swin'wana swa xifundzankulu Gaza.
3: Nkarhi wa sweswi hi karhi hi huwelela ka valideri ka va vasixitiraka a timhaka toni swa swiharhi leswaku a va tilunghisi leswaku ku nga le ku nga ri hi ta sekeleka hi yima hivasina ra tihomu ta hina hi laha hi tivaka hi kona tihomu ti nga tshuka ti kuma ni mavabyi sani ti ri na wa man'wanyana manje swoswi mi nga yengeselana hikusa a nkarhi wa sweswi hi kumeka na hini a ti swiharhi swinyingi swi nga va matini hi ku swi kumana ni mati a swin'wanyana swiharhi swi ve swi kokiwa hi mati swi famba ku hlaya leswaku nkarhi wa sweswi hileswaku hi lava ku tlhavela tinyazana hinkwako nkarhi lowu hi tlhavelaka tinyazana hi ta va nakona hi hambale vantamentu ya swiharhi leswi swi ta ka swi salile hikusa swi tiva swaku swiharhi swinyingi swi kokiwile hi mati se sweswi hi ta hamba rejisto na ku hi ta tiva leswaku nkarhi wa sweswi hambo xeya swiharhi swimunhu swi nga na swona.
2: Marito ya murhangeli wa xifundza xa ximbutsu Kasilda Mans loko a vulavula udlongozeli la ntirho wa ku tlhaya nyezani eka swiharhi ngopfu tihomu tsundzuka leswaku na ku nga se nghena ndhambi ya lembeleli a xifundza xa ximbutsu hi xona xi nga le mahlweni ka vufuwi loko xi fanisiwa ni hinkwaswo swa xifundzankulu Gaza.
1: Kata mitlangu ya ku tiyisa miri kuma mahungu ma vulaku leswaku va vulavuleliwa radio Mozambique lomu xifundzankulu Gaza zitu zita a hlamusela leswaku vani ku kholwa ni ku tshemba leswaku va swimambani subdesert swi nga va swi kumekaka mundiyali ndzhaku ka loko swi va swi kwapile ntlawa wa Angola wa zitatu leyi nakona zitu zita a vula leswaku va ku tshemba loku ku yelana ni ku va ku ta va swi komba antamu ka ku va swimabani swi ta phikizana mahlweni mahlweni na Ethiopia eka kandle yi taku na yi humelelaku le Marocos kambe a tlhamisela leswaku va ku la ku va ku lulamisiwa ampazam leyi yi vonekeke ngopfungopfu ka ta vuvhikelela paliseni. Mukhetsotora dzeku wa radio Mozambique gemeta mahungu ya xifundzankulu Gaza lana hi tekeni tinhlokomhaka leti ku tlula 10,000 ya vanhu ni 5,300 va swikanekiso swimbirhi swi rhumbaku a xifundza xa xoko xifundzankulu Gaza hi lava hlanganaku ni xikarhatu xa vuyaveli la mati lexibutsu hi vuli leswaku va se ku ta na ku phakeliwa a timbewu mayelani ku va ku ta va ku pfuxeta a bindzu la ta vurimi bindzu leri pfuxetiwaku hikwalaho ka ku va ri nyati ile hi tindhambi leti ti dumeleke xifundzankulu Gaza hi vito la ntlawa wakwe hinkwawo lowu radio Mozambique vusimeke kumelani ku va u ta va ku kola ni ku mahungu lama ku fikela hi tindlela leti nene yi amukela ku salisiwa Mariam Ibrahim a nga vika vukhandzisi Rostin Botela ka umbindzu lowu dlavi lipelilela.
4: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundzankulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambiki.
5: Eleka 19 hora xitlhatekela 17 minutos ave mahungu hi ntirhisano na kasi ave mahungu hi emso provincial ya Gaza ile mawaku loko ma fikile hi tindlela tinene ku nga ri khale nkarhi wa 19 na 30 minutos mahungu hi ta makuma hi ntirhisano na Antena Nacional ka nongonoko Journal da Noite nkarhi lowu muyingiseti ta va hi ku fikisela switiviso.
6: Espaço comercial. Caro comerciante, produtor agropecuário, quer ampliar o seu negócio?
7: Aqui está a oportunidade.
6: Publicite o seu negócio na Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza, e na sua rede de emissoras repetidoras instaladas em quase todos os distritos.
7: É só contactar os serviços comerciais do emissor atrás da Escola Secundária Joaquim Chissano, no bairro 11, durante as horas normais de expediente, mas também pode contactar os serviços através dos números de telefones 87-056-7574 ou 86-5394-018.
6: Os preços são bastante promocionais. Venha ver de perto. Arranque uma publicidade do seu negócio na RM. Não vai se arrepender.
7: Mais uma coisa. Que vantagens traz essa publicidade?
6: Ah, muitas vantagens. A publicidade na Rádio Moçambique permite ao empreendedor aumentar a sua rede de contactos comerciais e, por essa via, ampliar o número de clientes em diversas partes da província, mas também permite aos clientes saberem a localização do seu negócio e seus produtos comerciais.
7: Ah, já percebi. Aliás, costumo ouvir alguma publicidade na rádio.
6: Muitos empreendedores fazem publicidade e, porque resulta, voltam sempre.
7: Não te recordas desta publicidade?
8: Capulanas, mandate.
9: A loja que tem todo tipo de capulanas na cidade de Xai-Xai.
6: Sim, sim, passou muito aqui na Rádio Moçambique.
7: O próprio Capulanas Mangate fala-nos das vantagens da publicidade do negócio.
10: A aconselhar aos empresários para criarem meio de publicidade.
6: Caro comerciante, produtor agropecuário, não leve mais tempo. Vem cá à Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza, e publicite o seu negócio a preços promocionais, como fazem os clientes da publicidade a seguir.
11: Semeie sem transpirar com lavoura.
12: Use Roundup antes de semear.
11: Roundup é herbicida original, à base de glifosato, sistêmico, não seletivo, com pouco ou nenhuma atividade no solo, usado para a limpeza dos campos.
6: Rádio Moçambique, sempre projetando o futuro de Moçambique.
13: Muranzio, aconteceu?
14: Mani?
13: Ainda já cuí. Wanawaina.
14: Ah, certo. Gugui. Baba, isso é lava.
13: Wanawaina, e Jadil?
14: Angadi tu quase governa. Ei, não pensa só com a Zedzedzi.
13: Aini, a Zedzedzi.
14: Ah, já, na cona a Zela.
13: Pela lejuxine mango.
14: Ah, o gato lhe simpimbra. Gugui.
13: Antes de lhe simpimo, deixe como se achar com o Zedzedzi.
14: Enganima, com aquela canção que vem em Tango Gama.
13: Campe Muranzio.
14: Epa, a mulher vai com a última TV hoje.
13: Ina, já fanela. Qual o tomilão uma nova na Nibola em China e xingar nisso em Mangopo?
14: O tomilão uma nova, menina. Lili lhe cima com o tulão de chumuxa em Wani.
13: Ixi, lejo. Ai, fam, xoxo, continua o Dau.
14: Ai, fam, não te leve a tela em caro um Wani, só que mana em alguma Tango Lua.
13: Cata.
14: Cata, ai, fam, cata, ai, fam.
15: Loko mwana a iseta kumbe kuazela, mwye leke tishibedela. Kumbe uvula ni mpuni selu waba ongole, anga ape, ikusashinga yenda ili dzedzedze. Loko linga tambe li.
16: Muranziwa, loko olavandao unga kumaka inkwashu na unga sukanga, anshamuru uikumile, kuna MC One Stop Hotel Shopping Center, inga ndao uikumekaka na iya mkela avainzi. Loko olava amintiru ya lsima, ini asha kuja, lishi chekuwaka indlela inene. Inishla usati nsekiletan, amkandilu, uni andao ya kubaku ngaidu wakayo na aminzumba, iya mkela kati nkambi, minchadu, ama batili mwishu mwanyani kutala, uveni itisa ama nyawu, ya wena ini andau ya kuwa ubukusha kona anga ama pishina kuni a bottle store akuwa ukuma asha kutitumela watongwane vani mkandi wakutanga apula pula ni michine ya shimanguwa la kusekuwa kona asha kufana ni mapipoka na kona vamaman luku valava akuwa vasaseka kuni a salon de beleza malungisa amisisi kuwa vayaka minzumba ya kuhambana hambana ienzel ikumeka a Bairro Fidel Castro, a Cusir Nene, Estrato, Xingani, Tai, Yapuranga, MC One Stop, Aninquas, Leste, Slavaca. Lucolão Tuba Tinguan, um iPhone LK 86-93-04-555.
17: Manda Yakubasa, Ibu Tome de Nene.
18: Mandla yo basa, ishi tembisu sha utomi.
17: Tivikeli kadzedzedze, nika mavadzi ya kubuyelela.
19: Os milhões. melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: Atikwani lá Moçambique, ele é cá 20 horas.
1: São 20 horas. Emissor Provincial de Gaza.
0: Mwingi seti wa kurantika ya kufikisa lile maungu ya usiku interesano na antena nacional. Ili ma wako loku maungu mafikile hitinjela tinene ita avuingi seti. Itava kunene karlo ilongoloka nivunanga joko ambana. Ikasi ika vusukule bibjwa namuntlha na ya mahlweni ku ve ku navelela vuyingiseti byinene ka mitirho ya radio Mozambique emisoro provinciali ya gas hi ku navelela hakunene leswaku u nga va ni ku hela ka siku ka ku tala hi mathomo ni makateko nakona wena nkarhi lowu kongoma ka muntini ndzhaku ka ku va chayisile entirhweni hi navela leswaku hakunene ndlela ya wena yi nga va yi famba hi laha ku lavekaka hakona nakona u ya kuma a ku tenga le ndyangwini wa wena.

Eleka vintora jitlatekela a 27 minutos abenandov matsinyi lokwa kungola msikati ungamuleke atulela ndzila vakwani leso ke mingiseto wa kuranzeka maritla wa mafika ingava eka mulumuzana ingava ka nkosikazi kasinona mukosikazi swala veka kuva khoma khwati mulumuzana ngamfuleli mukhandi wa kuva kunene a pfulela swipfalo vangana pfulela swipfalo vayakelano a pfulela swipfalo vatirhikulobye ku sa swi ta va mundzuku ka siku hakunene swi hlengelaka ku hlota ndyangu wa wena lweyi ta hi pangalataka swo swi Felix Moya loko a ku livangoni.

Ele é com 20 horas na 52 minutos. Então, isso aqui é Matsuba Fanim Fumo. Se alongar uma índice da Corrente Carrita na Jim Dude. Loka patsa a retila com a Isabel Novela, com quem sai logo os campos de Minica Mincate. Le duvunanga mo inkisa ta kurhandza ka edukanga ebyi kasedi kongomisa eka hinkwavo lava hlanganisaka lin'wana lembe la ku velekiwa lava tlangelaka malembe ya vona ya ku velekiwa malembe ya ku muchado malembe ya ku tekana malembe ya ku lovola malembe ya ku babatisiwa nga va swihi na swihi leswi u nga karhi u ku lunghela swona nkarhi lowu lavaka ku tlangela hina swa nga radio Mozambique hi ku kunene khensani xikwembu loko xi mi nyika minkateko.

0: Kuka loko hi ta va hi nghenile ka lembe leli hi vile ni swirhalanganya hi makhambi mambirhi hi Janeiro ku vonekile atindhambi hi n'hweti ya Marsu nakona vo hi vile ni ndhambi leswi swi nga endla leswaku ntalo wa vatsongwana lomu ka tindhawu leti va nga hanyaka tona hinkwavo va kumekaka hasahasa hikwalaho ka mati ya tindhambi leswi swi nga endla leswaku van'wani va xwela ku sungula aka mintirho ya ta dyondzo hi tlhelo bya mahanyelo ku xixima ni ku fikela timfanelo ta vona lomu ka macentros de acolhimento tindhawu leti va nga rhurhelaka tona a ve ntirho wukulu lowu nga landziwa hi xiubyana asan social ku za hi ta fika ka lomu nkarhi lembe la dyondzo li nga za li sungula kutani haleno studio hi ni ntlhari ya asan social tatana Jerome Munya Bats loyi hi vito la Radio Mosambiki ka Gaza hi mbongaka ku va tinyikile nkarhi lowu ku va ta bula na hina leswaku a hi chumbutela switsongo ka mintirho leyi yi landziwaka hi asan social hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ngopfungopfu aka madistritu lawa ma dumeliwaka hi tindhambi leswaku i nhlamulo muni leyi va nga karhi va yi nyikela hamilosa dokodela hoyohoyo
1: kani mambo hi khensile eka kunene ya khensa ku va mu hi nyike mukhandla ku va hi vulavula mayelano ni matshamela ya vatsongwana ka mikarhi leyi ya tindhambi eka kunene loko ku ta ve ku humelele ndhambi mitirho yi endliwile hi swikanekiso swa ku hambanahambana a ku va va hlamula ku vilela ka xitshungu kambe hi ku twisisa leswaku a matshamela ya vatsongwana ma hambana ni vanhu van'wanyani ku ve ni mitirho leyi nga ve yi endliwa hi tlhelo la ku hlamula a timfanelo ta vana hi tlhelo ha swi tiva leswaku vanhu va vakulu i vanhu lava va ehleketaka va twisisaka leswaku loko ku humelela swo karhi va swi twisisa leswaku swi humelelile hikwalaho ka xizatu muni kambe n'wana hakanyingi a nga hantli a swi twisisa swa ku xizatu yi nga ve hikwalaho ka xizatu muni a kumekaka eka matshamelo lawaya se yi ve kona mitirho leyi hi yi enceke mayelano ni ku va hi na byalisa matshamelo ya vona vana lava ka yo mhangu leyi a va nga ha kumeka ka yona yi nga vulavula hileswaku lomu ka macentro hi ve ni mitirho leyi hi nga yi endla leswaku hi wumba tindhawu leti ti nga ni matshamela ya ku koka vana leswaku va kumeka ka tona va kuma ku tlanga matlangelo lawa va tlangisaka va nga ha tlangisa xiswona na va le mabaru ka vona se hi zame leswaku loko va li kona ku seni ya tingi va kumeka va le ni ka tindhawu leti va nga tlangaka ka tona va hungata leswaku a matshamela lawa ya ma nga tshuki ma wona maehleketo ya vona handle ka mitirho leyo hi yenci mitirho yin'wanyana leya ku hi kucetela vanhu vavakulu lava nga li kona i nga vi vo lava va ku kumiwa hi tindhambi i nga vi lava nga ya va ya tirha eka ndhawu liya hi veka a tidyondzo leswaku va twisisa leswaku a n'wana i munhu loyi a fanelaka ku va a voneleliwa hi wunyaminyami se hi dyondzisile vanhu vakulu leswaku hambiloko va li kona phakati ka ku karhateka hi tindhambi tenge va hlengela ka ku vonelela timfanelo ta vatsongwana ni lava nga ya seniyani ku ya hlamula ku karhateka ka vanhu lavaya a hi va tlhukutanyana leswaku va twisisa leswaku va fanela ku va ka ku tirha ka vona va nga tshuki va kandzihela timfanelo ta vatsongwana se i mitirho leyi hi yi enceke eka nkama lowu ku nga voneka timhaka ta tindhambi
0: vatsongwani lava va hanyaka ni ulema dokotela i ve ntirho muni mi nga wu endla ka vona leswaku ku nga vi ni ku xandzana ku nga vi ni ku ni rivengo xikarhi ka vona
1: asan sosiyali i munhu loyi a lwaka ku va a koka a pfula mukhandlo wa ku va timfanelo ta vanhu ti xiximiwa va nga ve ka matshamela wahi va nga ka wona se hi ni vana lava va nga ni ulema loko hi vulavula hi ulema hi nga vulavula hi ulema de forma gerale vanhu lava va nga ka matshamela o karhi leswaku loko va li kona eka tindhawu letiyani va fanela ku voneleliwa hi wunyaminyami hi ve ni mitirho leyi yi nga kucetela lava va nga ya va ya tirha leswaku for example loko hi vulavula hi vana lava nga li ni ulema a swi sindzisa ku hi kucetela va yaka ni swipfuno seniyani leswaku va swi tiva leswaku eka ndhawu leyi ku ni vana va nga ni ulema va fanela ku va va kuma va tenderiwa mayelana ni matshamelo ya vona a hi hlamula ku vilela kambe ka vana lava for example loko hi ngi a vana lava va luzile

0: swi va loko hi lulema leri lisindzisaka leswaku a va ni xa ku famba eka xona kumbe xa ku tshama na xo tshama ka xona. Hi lave ku tiva leswaku hi va hi vana lava va nga luza eswigwa swa vona leswi va tshamaka na swona kumbe
1: Fani
0: swi va
1: swikarinyana,
0: ku fana ni swikarinyana.
1: vuleta.
0: Se hi gama hi swi ripota ka vanakulori lava va nga ni matimba va hi seketela leswaku hi hlamula ku vilela ka vanhu lava. Se xin'wana hi swo swa ku ka tidyondzo leti hi nga ha ti veka lahayani a hi dyondzisa xitshungu lexi xi tshamaka ni vana lavaya tani hi lava nga ya ku va pfunisela vanhu lavaya leswaku ka matirhela ya vona kumbe ka matshamela ya vona eka ndhawu liyani nompodi va va ni matitamelela lawa ma nga komplikaraka matshamela ya vana lavaya. I ntirho lowu hi wu endlaka loko ku le ni vana lava va nga ni ulema va nga ni swikarinyana hi fanela ku hi tiva leswaku n'wana loyi a etlela kwihi kuteke a laveliwaka ku etlela ka ku yelana na lexi a fambaka na xona hikusa loko ko ka ku nga xiximiwi matshamelo ya vona ya vanhu lava nga ka matshamelo lawa hi nga tshuka hi ya teka n'wana loyi a fambaka hi xikarinyana hi ya hi ya n'wi veka ka sala leri nga ni swikada bra a nghena a etlelaka lona a
1: Lawa
0: nga
1: ta
0: ta kuma
1: tsandzeka.
0: a ta tsandzeka. Se hi vonelela leswaku a vanhu lava nga ka matshamelo lawayani va va tameliwa tani hi matshamelo lava kumekaka ka wona.
1: Leswi swa twala a xiyenge lexi xa tindhambi ka sweswi hi le makarhi ka lembe swi komba ku rilela, swi komba ku xayantswa, a xikola xi tlhele xi sunguleta. U kona ntirho munga wu endla ku ta fika ka lomu karhi ku seketela. Se va vulavulile hi lava va hanyaka ni ulema hi matlhelo hinkwawo, kambe ku ni xiyenge xa mauniform xikolari, mabuku, swa ku tsala hi swona, a ku va mi seketela ku fikela a timfanelo ta vatsongwana la ka xiyenge lexa dyondzo.
0: Khani mambo ndzhaku ka ku ve ku pfaliwile tindhawu leti ku nga tshama kona vanhu hi vulavula hi masentro de acolimento a vanhu va tlhelele emakaya ka vona. Se a ntirho wa hina a wu helanga hikuva ku pfaliwe masentro. Loko va ta ve va tlhelele makaya na hina wu hi landzile mabayiro di provenienza lomu va nga tlhelela koho leswaku hi ya kongoma hi nabyalisa a ku a masungu a ku va va kota ku sungulisa xinyuwani lomu va nga ha tshama koho. Se ni sweswi hi kona mitirho leyi hi yi endlaka ya ku vonelela vana lava va nga kona eka mabayiro lawa. Hi va pfunisela hi matlhelo ya ku hambanahambana. Leswi ni nga ha swi vula leswaku hi vumba tindhawu ta ku va va kumeka va li kona a swi se hela, swi helile ka xiyenge lexi va nga ha kumeka masentro. Manjhe ni sweswi lomu va nga ha ta hi kona vana lava, hi ni mitirho hi yi endlaka ya ku hi kongoma hi tlangisela vana lava hi va hungata hi mahungatelo ya ku va vuyisela maehleketo ya vona. Swi tiva leswaku eka mabayiro man'wanyana va kona lava vana lava ku invheja ku va luza swigwa swa vona, va luzini maxaka ya vona.
1: Va feliwile.
0: Se vana lava an'wana na ku nga se humelela ndhambi a li ni ti ni mawayela lawa nga ha bohelela mahama karhi swikarinyana swa yena a li ni swigwa leswi
1: A nga tlanga hi
0: a nga ha
1: swona.
0: tlanga hi swona, kambe sweswi hi mhaka ya ndhambi a nga na swona swigwa leswi. Se hina ha ehleketa hi ku vilela loko vana va nga na kona. Swinyingi leswi vana va swi vilelaka ka vanhu vanyingi va vayaki tiko a va swi tsumbuli swa ku swi ni lisima. Hikuva loko ka ndhawu liyani a ku le ni misavanyana ya ku tsakama va nga ha yi tirhisa, leswi ku nga ku ya cheliwa misava ya ku woma hi mati podi swi nga kumeki swilo leswi. Se hakanyingi swilonyana swa ku fana ni leswo a hi ehleketi hi swoho. Kambe i swilo leswi swi vilelekaka ka n'wana manjhe, i swilo leswi xa ku hambi ka mutswala a nga ta xi bala swa ku a mawayela lawa ni nga ha tlanga ha wona mama na ha makumi a nga ta swi bala puri ku mutswala ta ku mawayela ya yini a ta mi disprezara. A
1: Nhlamulo
0: nhlamulo ya ku mawayela ya yini u nga rila wu rila mawayela u nga rila madaka lawa u nga ha ma tirhisa la hina hi rila tiyindlu ta hina ti nga dilikela ku ve swoswiya ka n'wana
1: n'wana
0: a yindlu liya hi vilelaka hina ku hi nga vanhu va vakulu podi yi nga na lisima ka n'wana luyani hikusa yena lexi a nga tigwela hi xo i mawayela lawaya. Se ku pfumaleka ka swilo leswiya swi cinca makulela ya n'wana
1: ni
0: leswaku n'wana a nga
1: mapimisela.
0: ni mapimisela a nga ka a nga kuli khwatshe ka miehleketo ya yena hi mhaka ya ku pfumala swo swilonyana swoswiya swa yena swi nga luzeka mhaka ya mati. Se hina hi kona sweswi mabayiro hi famba hi tirha hi kucetela leswaku a vana a va ve ni masungulo ya khwatshe. Loko hi vulavula hi masungulela ya khwatshe swi yelana swilo swa xikolweni hikusa vana se swilo swa vana bodi va luze mapaxa vona va luze makaderno van'wanyana va luze swipasana se ku ni mitirho leyi hi yi endlaka hi ni vaseketeli lava hi seketelaka ku fana ni UNICEF yo yimi ni van'wanyana va hi seketelaka for example Indicap na hina wa hi seketela leswaku hi kota ku ya miganga leyani hi ya vonelela vana lavayani hi dyondzisa vatswali hi leswi va faneleke va damelisa xiswona lomu macommunidad ni macomité de protection en criance hi pfuxeta makomité lawayani leswaku ma vonelela vana lavayani leswaku va ya xikolweni nakona pfumalaka kaderno loko va pfumalaka derno se vona va ni u tlhari leswaku loko n'wana a pfumalaka derno va fanela ku va mu yisaka ma se hi mitirho leyi tirhiwaka
1: hiswona a lomu ka mitlhangano yo ka yi nga lombi xifumo nakona vo a wu tlharile hi kona maorganizations comunitarias
0: a wu tlharile hi le koho va kuma kona maorganizations lama tirhaka ku tanihileswi ni nga swi vula for example ni veka example ya UNICEF ku handicap va reps for example va specialist va psychosocial i nga lava seketelaka vanhu hi mayelano ni maehleketelo ya voho entawu wu kona wu tlharile ni nga vula leswaku van'wanyana vo va maorganizations vamakulu ku fana ni va UNICEF hi voho va hi nyikaka matimba loko hi vulavula hi res hambi hi wu tivi lowu lele la ku va hi tlhavakanyisa pura hi tirha khwatsi hi vona va hi tlhavakanyisaka
1: a kalendari la xikola li cincile masiku ndzhaku a hi tolovele leswaku ti-3 meses ku nge nyan'waka hi mhaka yo leya tindhambi le ni ku gwekela n'wina va sound social ma longoloka ni education ma xiyaxiya leswaku kalendari li tshamisi ku yini ku va mi simama hi ku vhikela a timfanelo ta vatsongwana
0: ha swi twisisa nakona ka mitirho leyi hi yi tirhaka a hi yi tirhi hi ku va sound social ya yexe hi tirha hi maendlelo ya ku tlhatekelana mitirho leswaku loyi a tirha leswi loyi a tirha leswi swi vula ku vula ku a education a sawudi ni swikanikiso swin'wanyana hi endla mitirho leyi yi seketelanaka a ku na leswaku hi tshuka hi ya ya kunguhata mitirho leyi yi nga yelani ni mitirho ya van'wanyana sempre hi endla mitirho leyi yi seketelanaka ni van'wanyana lava tirhaka va tirhela vana lava
1: hi swona hi khensile na ku lo rhumingiseti le ka nongonoko nkarhi wa ndyangu haleno studio yi karhi hi bulaka na tatana Jeron Munyabats wa Xubyana Assan Social a karhi a vulavula hi mintirho leyi yelanaka ni ku fikela timfanelo ta ntsongwana ndzhaku ka tindhambi ta Janeiro na Mars nhlamulo leyi i nyikeriwaka hi Xubyana Assan Social lomu ka tindhawu hinkwato leti ti nga dumeliwa hi mhangu leyi ya ntumbuluko a nga tindhambi kutani loko hi cuvuka ku ni makungu lama ma vekisaka ku va mi malandza mayelano ni kinzena da criance mi nga hi hlevelanyana kutsongo leswaku hi swini leswi Assan Social a nga karhi ya swi kunguhata ku va swi landza ndzeni ka ku tlakusa a timfanelo ta ntsongwana hambi ni siku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava
0: khani mambo hi ka kunene hi ya hi tshunela ka mavhiki mambirhi lawa ma nyimiseliweke leswaku i mavhiki ya ku tlangela ya ku tlangela vana hi vulavula hi kinzena da criance kinzena da criance a sungula hi dia 1 de junio i nga dia international da criance a ta a ya ya pfaliwa hi dia 6 de junio i nga dia da criance africana se lembe leli hina lomu ka gaza hi kunguhata leswaku loko ku ku dia 1 de junio hi tlangela siku la vana hi ta ve na ho sungula a tshwantshwa kumbe hi sungula a mukhuvo lowukulu hi nga ta veke na wona phakati ka mavhiki la ya mambirhi ya ku kucetela leswaku swilo leswi swi endlekaka swi tshova swi kumbe ku va swi hambanyisa a timfanelo ta vana swi va swi tsikiwa swi nga ha yenciwi
1: hinkwayo
0: mikhuva ya ku biha leyi hi vonaka leswaku yi nga ya wona makulela ya khwatsi ya vana se hi ta va ni maprograma ya ku hambanahambana lomu hi ta hahla lomu ka maradi hi ta lomu ka macommunidad hi ta famba hi reunira ni xitshungu hishi jonzi samati tamelela la manene. Ni vanwanyane lava hi vativaka leswaku va sindziseka ku va va ni matitamelela yo karhi mayelana ku va va nga tshovi timfanelo ta vana. Loko ni vulavula hi vamabindzu, for example, ha tiva leswaku kuni nawu lowu u sivelaka leswaku a n'wana loyi a kalaka a nga se kompleta ra 18 nompode a rhumiwa ku ya xava gwala. Na hi nga se vulavula hileswaku phuza yena a n'wana loyi wa si a nga rhumiwi ku ya xava gwala ne mafole a n'wana loyi a kalaka a nga se va ni 18 a nga rhumiwi ku ya xava
1: gwala.
0: A nga rhumiwi ku ya xava gwala, a nga rhumiwi ku ya xava fole, nakona a nga pfumeleliwi leswaku a nghena tindhawu leti. Hi vulavula hi mabarakini lomu ka magwala ma dixikoteka hi ku nghena ntsena. Haleswo swi sindzisaka leswaku la ka xipfalo xa ku nghena ka tindhawu leti ku ni lexi va xi vekaka va gama loko hi vona xa xan'wanchumu xi nga tsaliwa xa ridondo va gama veka ndzati wa ku tshuka u nga henhla ka dzoito swi bala leswaku ndhawu leyi a swi pfumeleliwi ku wa ku nghena n'wana loyi a kalaka a nga se kompleta ra dzoito. Kambe leswi humelelaka hileswaku a va nyamabindzu lava nga ni mabottle store lava nga ni mabar hakanyingi a va xiximi sindzisa leyi va nga na yona ya ku sivela leswaku a vana lava va nga ngheni ka tindhawu leti. Se
1: yena cuki bindzu
0: ya cuka bindzu
1: wa dlaya
0: a nga swi ehleketi. Se hi lava ku va na vona wu hi ta riwunira na vona hi ta famba hi va pfuxela ku lumaka kona ni vulavula hi lava for example va nga ni mabaraka va nga ni madixikoteka va nga ni mabottle store hi ta lava ndlela ya ku va na vona wu hi va kucetela leswaku
1: hi swa humelela ni rivale lukhomanomu swa humelela ku ka minkarhi yoleyo usiku kuma vatsongwani ti kona tindhawu to leti maphorisa lana vhikiniviki ma report hi ximi xa kumandlela maphorisa leswaku a vatsongwani u va kuma lomu switaratwini va phuzile swivochongwa swoleswo masigari wolawo timbangi toleto va wuya kaya nimpundzu laha va karhaleke u twa leswaku se va sungula timhaka ta vugevenga a ku hoxela vatswali ku susa vutomi vatswali lowu i ntirho wukulu lowu assan sociali kumbe a vanyi tiko hinkwavo va faneleka ku va va hlengela ku va ku helisiwa a wu bihelele
0: kanimambu hi ka kunene ntirho lowu hi wo lowu hi lavaka ku hi wu tirha hi ku phikele hi ntikelo lowukulu ka nkarhi lowu wa kinzena da criance hi
1: ti kona tindhawu leti se mi nga ti tsumbula kuma eka ka a mhaka leyi ya ku biha ya ku yi amukelaku avatsongwana
0: tindhawu leti hi kolomu hi ku tivaka hi loko hi vulavula hi mabottle store lepoxi mabottle store ma tala ku va ma le kusuhi ni switarato handlula loko wo tshuka hi ndlula ni usiku hi ta kuma leswaku vanhu lava yaka va ya tala laha ya bottle store a hi vanhu vavakulu ntalo wa vona hi swi vanani. Loko hi ya lomu ku nga ni mabaraka ku fana ni kapareke ikapareke for example lomu dropeni ka chancha hi lomu ku nga duma hikuva vana va yaka va ya tshama ni usiku a zilixa kulomuyani va humeleliwa hi timhangu ta ku chavisa leti ti va humelelaka ka ndhawu liya. Se hi lomu hi nga ta kongomaka koho kambe a hi nga ta kongoma ntsena ka lavayani hikusa vana lava ha twisisa leswaku vanyingi va koho va ni vatswali. Se hi ta dyondzisa nakona wo mabayiro leswaku a vatswali va twisisa leswaku tenki va vonelela n'wana va zama hi matlhelo hinkwawo leswaku a n'wana loko lichona a hi tleli loko iswaku la ku famba hungata a vatswali va ta kunguhata siku la ku hi lava ku huma handle hi ya hungata ni vana va hina hi nga le kuwa vana va baleka vana ha swi twisisa kambe hina ku kota vatswali nompodi hi hela matimba hi ku kumu vo baleka hi ta va tsika se i ntirho lowu hi nga ta veke na wona hi ta tirhisana ni varhangeli leswaku na vona wu va ni rito likulu a rito lava varhangeli lini ntikelo se hi ta tirhisana na vona ku va i li vona na vona wu va hi pfuniselaka ku koka nkleve xitshungu leswaku hi twisisa leswaku hi fanela ku hlengela ka ku vonelela timfanelo ta vatsongwana
1: lomu ka tindhawu leti hi lomu ku endleka ka handle ka wubihileli laha ku dzaha swidzahadzahani u phuzila magwala a timhaka ta ku hoxela a timfanelo ta vatsongwana a timhaka ta masangu timhaka ta ku yiviwa va xavisiwa va ya humelela ematikweni ya vambe a swona dokodela
0: hi swo sweswo handle ka ku va swi humelela ka tindhawu letiya loko n'wana a za frekwentara ka tindhawu letiya a ya ya tlhangana ni vana lava va nga ka xinyimo xa ku ndlula ka yena podi o sungula a ya kuma lava ku se vona va ka xiyenge xa le henhla hi wubihile le va le hanyaka lahaya va ta mu koka na yena wu a suka ka ku sungula te podi a ya yena hi ku o ya hungata ni ku phuza sika leri a nga phuzi majaha ta dyondzisiwa ku phuza ko siniya podi a ya na a nga gelezi a ta dyondzisiwa
1: mbona ku loko a vuya laka ya tshoki matihlo sa ni tinhlamulo ta tihanyi
0: se a siniyani ku laveka mali pura va xava leswi ya va phuzaka kambe yena a nga na mali hi lani se swi nga ta yencaka leswaku ku humelela vanhu vakulu na vonawo va ku pfumala wumbilu lava va provheteraka vana lava hi ku tshembisa leswaku va ta va nyika mali se leswo hi leswi hi zamaka leswaku hi tivisa vayaki tiko leswaku hi fanela ku va hi hlengela ku va hi swi lwisa
1: xin'wanyana hi timhaka ta ku nyikela mintirho ya ku tika ka vatsongwana
0: loko hi vulavula hi mintirho leya ku tika ka vatsongwana hi vulavula hi vana lava hi va vonaka va nghenisiwa ka mintirho leyi yi kalaka yi nga yelani ni ntanga ya vona ku ni xihena xikulu lexi hi nga navela ku va hi kucetela vayaki tiko a ku va hi huma ka xona vana lava hi va ni ta veka xifananiso hi vana lava hi va vonaka va rhendzelekela lomu dropini va xavisa matandza van'wanyana va xavisa swibolakitiyoso ka swibakitana maplastiku a vana lavaya ku tala ka vona va tekiwa lomu mahandle ka doroba lomu va tekiwa manjakazi va tekiwa madistrict wa ku hambanahambana kambe lava va yaka va ya va teka hi hina vakulu va vanhu hi tshamaka lomu hi nga ni maxaka siniya se hi yaka siniyani hi fika hi ku hi lava n'wana lweyi ta tshama na yena a ta dyondza dropeni se a mutswali yena sikaleri a tshuka a ta dropeni ka maxaka ya yena a ta tsumbula leswaku loko a nghena ndlwini ka koho o dzuka hi ku vona ku tshaseka ka koho se loko a tivisiwa leswaku u ta ya u ya tshama n'wana wa wena i pra ya tshama siniyani u nga ti u ya ku vona ka ku saseka o tsaka leswaku n'wana wa mina a ta tshama a ta hlayiseka se loko a fika lomu dropini a kuma leswaku a nyikiwa xibakitana xa matandza pra ya xavisa gamagweliwa leswaku loko u nga se heta matandza lawa u nga vuyi tenki u heta matandza se a sungula ku rhendzeleka xitarato xavisa matandza lichona loko lichona a nga ha kumi xitshungu xa ku va xi xavisela lomu tindleleni se hi loko se a ya mabarakeni loko a ya mabarakeni a ya a ya lavalavayani va ku phuza leswaku a ta va xavisela matandza lawayani a zama heta tanihileswi a nga rhumisiwa xiswona se lanu se ku ya humelela timhangu tin'wanyana kambe ntsena hi ku va n'wana a rhendzelekela xavisa matandza ku yini a leswiyani ka ntanga le ka swivanana swa hina swikhwatsi swi konelaka ku swi elekela mayelani ku va talivhixini vayakitiko va swi twisisa a vana lava hi va vonaka va nga ha sungula ku tala ni swoswi va pumbekinyana hi mhaka ndhambi lava hi va vulaka leswaku i mini nuxdaruwa lava yi tlelaka switaratwini se a va li vanyingi Shoprite a va ya va tala Shoprite a vana lavaya van'wanyana va kona hi vo lava va ku tholiwa entlhaveni va ta lomu ku va ta va ta tirha va xavisa matandza va ku yini se loko va le ka ntirho lowuya wa ku xavisa matandza va ya va ya tlhangana ni vana lavayani va ku va chovha swikarinyana loko hi ya grosisa for example a lavaya va ku chovha swikarinyana a swikarinyana leswi ya vo lugari even 5 meter ka munhu ka n'winyi wa kona se loko va ya va ya lugara swikarinyana leswiya loko luya wa ku tirha ka mulungu a xavisa matandza ya kuma luyani wa ku chovha xikarinyana a mi gwela leswaku phe mina xikarinyana no lugara a na problema a na mulungu mina u tirha konta propre se na yena wa swi vona swaku swa yandzwa ni tsika swa ku xavisa matandza se a tsika ku xavisa matandza a lava 25 a lugara xikarinyana loko a za tsika ku xavisa matandza a nga ta tlhela ya tshama kaya ka mulungu loyi a nga mi susa ntlhaveni a nga ta tlhela ya tshama siniya se a ta tshama ni vangani va yena lava va chovaka swikarinyana se vanhu vana lavaya va tshama kosomu ka tiyindlu ta ku tsikiwatsikiwanyana lomuya dropeni lomuya hi lomu va yaka va ya tshama hi xivoho vana lavaya se loko va ya va ya tshama hi xivona vhela pudi va sweka siku lin'wana va ku yini va tshama ka yindlu liya manjhe vana yi nga vana loko vo holova lwi va holovaka na yena va mihlongola lahaya a ta tsutsuma a ya patsana ni lavan'wanyana se va etlelaka varhandza se hi leswi swi endlaka leswaku ku ya humelela va minino daruwa a fambi wa ko u yencisa xileswo a swo sukela ku van'wana a ya tshama xitratini ma swi sukela ka swoswo a za a tolovela swa ku ha mina no lava ku etlela loko lexa ni ta famba ni ya chova xikarhinyana se hi leswi swi humelelaka se a hi lava ku kucetela vatswali leswaku hi nga pfumeleni leswaku a vana va hina va tekiwa lomu mtlhaveni va ku va ya dropeni va ta ya tirha hikusa vo tsika makulela ya vona van'wanyana va ta hi xika xigivitani va ta hikwihikwihi va va funda madecima primera va funda madecima segunda va tsikile ku funda hi ku va tekiwile va ku va ta ta kuma ntirho dropeni se ntirho lowu va tirhaka wona hi wo lowu wa ku va rhendzelekela se va za va nghenisiwa ka timhangu leti ta ku va va dyondzisiwa swilo leswi kalaka swi nga le ka ntanga ya vona
1: hi swona na kulori mikset hi ndlela leyi hi ta va hi bulile haleno na tatana Jeronimo Nyabats loyi wa xibyana a Saint Social ka mintirho leyi nga karhi yi landziwa ndzhaku ka tindhambi ta Janeiro na Marso a ku nyika nhlamulo ku fikela timfanelo ta ntsongwana hambini ku ndhundhuzela a Quinzena da Criança lisiku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava hambini lisiku la ntsongwana hi xiyimo xa tikonkulu Afrika kutani ku ni marito mi nga la ku elekela ka mabulo lawa hi veke na wona ku bula ni vatswali vatameli va tidyondzo ta vana aka nkarhi wa ndyangu ku patsa na vona vatsongwana
0: kani mambu hi na ho khensa ku va hi ve ni mukhandli lowu wa ku va hi ta vula marito lawa ma nga ta yingisiwaka hi va yakitiku a hi lava ku va hi va hi kucetela vatswali leswaku va twisisa leswaku a n'wana i munhu loyi a nga ka xiyenge xa ku kula ka vutomi la yena hi makulela ya yena leswi a nga ta ve xiswoho loko ile munhu loyi mkulu swi yelana ni leswi hina hi mitamelisaka xiswona hi nga tshuka hi tihembela hi ku a ndyangu lowu leswi swa ndyangu leswi a hina ka ndyangu wa hina ku na n'wana wa ku funda laha ku na n'wana wa ku a tirha matshamela ya hina hi swo leswi a hi swa matswaliwa hi leswi hi va tamelisaka xiswona vana va hina se a hi laveni hi fanela ku va hi hiteka hi ku lava ku tiva leswaku hi wahi maundlela ya khwatsi ya vana ku va va ta kula tani vana lava hi va vonaka va van'wanyana hi va navela hikusa hina kota vatswali ha va wona vana lava kulaka khwatsi hi va navela kambe leswaku va va tamelisa ku yini vatswali va voho ku za va kula khwatsi hakanyingi a hi swi tivi se a ni lava ku kucetela leswaku hi nga toloveleni mhaka leya ku va vana va hina va nga kuli khwatsi va hantla va nghenaka magwala va tshika ku funda a hi ti hiteni hi ku lava ku kola vutivi leli ha lona hi nga swi kotaka ku va hi hundza khwatsi vana va hina
1: e nakona presidente Samora te crianças são flores que nunca murcham
0: isso é
1: o mundo colatico ave tatana Jerome Nyabats wa Ação Social loko ele kari bulana yana leno ka nkarhi wa ndyangu hi langutela ku va na Chloe Mwingset a ta va pfunekile ka mabulo lawa ma fambisiwaka hi mbulavuli Fernando Mukachwa kasi Amara Buduya a vele ka tamichini vikilitaka hi ta vuya ni un'wanyana nongoloko bye bye
2: kusukela ka lowu nkama radio Mosambique emisor provincial ya Gaza a ku kombisa nkarhi wa ndyangu.

E na 21 horas na 38 minutos mo ngisetu akuranze ka avenongo no konkari wanjangu lo ikutisele ke wona aleno ita tlangela loko nongono ko fikile tindlela tinene ka sinongono ko loko nene witswa ka amfukene na utiswa ya mwashi kulori Fernando Mukachwa lo ikankari lo hilavaka ku cancer hilavaka hakunene kuvula inkomo loko ashikotile kuva ahitisela nongono ko lowo.

0: Murhandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga, a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center, i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko u lava mintirho ya nsima, hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene. Hi ni swilavo swa tinhlengeletano, a mukhandli lowu. U ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, a mabatili ni swin'wanyana hi ku tala, ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena. Hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixina, ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pfulapfula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona va mamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va lunghisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene ni xitarato xi nga ni nhlayi ya ku rhanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
1: Moingisati wa kurhandzeka atikweni hinkwala Mosambiki hi le ka 22 horas.
2: Emissor Provincial de Gaza.
1: Carlo, ita ku fikisela mahungu ya vusiku.

E na 23 horas tlatekela 19 minutos enkarhi loyi nga tsundzuka José Meki Matola kumbe ku Madala loyi kunene hi yeke swi sindziseke ku va hi kongoma xifundzankulu Sofala lomu hi nga ya mutsundzukela kona kasi ke swi na risima muyingiseti wa ku rhandzeka ku va kunene loko munhu a ha ri kona laha misaveni a endla leswinene leswaku hi ta sala hi londzovota mintirho yakwe hi tlhele va ni matsundzukela manene hi kotani ku muxuva.